0: alkiyal ko yan ki gin karin nes itin sur garin boyti ila lan so ngaja mali wala baye alama yam dulu tok birke na model kulse kurtu
1: majiram bayin kise afa yin gwalangin nan kwang andulop tokke na model kulse kurtu na ala kise
0: ya to askari na ke
1: bang bang karo ma pungol na maker
0: kwa ke ingal dai sikam
1: walga na makal kwa ke na gal yesi kam na makar gen makel na makena kamya na na lo da na makal suru sa garin dujupia nama pingin ang wingan uri namas galdiyo beting bas aging lakin maray ina lang ay ba kise eten sok maram may nalba ko wa kila in surusi abakwel asang kopo ki auna kwa nyete sis donga kay ka ete orin mo por duwa el basang ka dongore na katapat dongore na ayo ki al aja la ang kwa kang ila bele betos ila si aja mimbanyi ya aba ilo na siyang aja ang kwa kang ete buru kwa kiran kape kwa kiran doang ang kya ba nama kikay ila ba jinyamin ki aja ang kwa kong ina nama dongore jenge nila dongore jenge liya yun kwa kisoro yung kire takabur takabur si ala na ako ilba
0: ina nama yunis
1: ala takabur si ala na ali
0: ya ini majaramba yun kundula na kirsinga na kienzi domo waka witi ya alki yung kaming aba real da yung rike si akelba ala nda yung kutini yung rika
1: wala da yung
0: tabak yung rika na yung kwa yohanel ine koronke yi nasa da yung koron sikin ki tebu ngonko ba marangaba kele na kana singiwe ine eyal da yung koronke yi na kina si ile kiban tebu ngonko laki marangaba ila keba taga tebu ngonko ba bara Muhammad Babikiri Adam donga songwa ni bara belense dina aljijua mungi na yunjua kaya yung are ngale alkerker kang nina alkuwa kenge ne iso makawe na kurol marang jidi ngare le sajang ila jelu ngi duo lal e kuro kwa kul kerkerge ki ngi are ngale duri kena mate lew alkoel alandelen den tarifia na majena den sur den titiga ditene pia wala den si kom ditene pia na madeling on marang belen tulen tulle eyi alji jo bara Muhammad Adam Muhammad Babikir alang ding ila si aljalan jel menine ski ngalan di jago kangungi ila si ki maningi ngarul jial mirsal jang mirsal alkuwaye ina kwa inkami azayi ni ane domo kwa au rusula ji aljio din dom din gut ile selja ji idinja kinga alamu marangalo to elong nakai kin rianga ali inkami alkuwa musaka vakaria den gut fiana dwiti na toga ditin indelin na ila alya fiana yes iwini nal ji dwa a elba alan kembar ngan dios tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ngi kwa aisim mosot kingi kwa ainin tabunkia alkwa yin kaminga yi ululsi albader riyai yi nar riyafi marangali lon ki oto kul ullakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na kiyenge na pena kurol na otan kul kawe na yenge na pen rekin na orre nga kirngale kenge wala na borunga kirngale kenge oto kin kwa si kinin jegi ni kidin gutule ilalja alanjel na kin alan dioja jina majel na jabun na jo bara wunse ilai dobe duale long na den gutfia den gutile si el na ken alan dio kangun nalji injwa ila alyai aldo den rilese iwi el na ken alan dio starifia inala nye alken ala sin den oresi iri jegiti inna maye juru jadid algi kwel alang oredwo bi oredwo inala long alang inala lomba al nyangana gutfia na pen kuro na nyangana loher nyangana jungu lala ila sikia kwelba inama ya yalin kami kay njuru ngantulenga bara Muhammad Babikir alan duo bi duo ila fia den ila alden jamale fia na agesi ella alan den suru les tarifia ella asan keng alan dio tarifia ella asan keng ala sikulngi yi dora al dora kayimba na dora jawi alye ina en kaminga al kungi duon kuru kuru kuru nden dangali maranki oto ati kayun kungi kwa yi akayimba kura sikinin kello bayay na nyat jurup koy oto yay alki kan na urukal di na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongatok keng na kitka na kayin kela sikarang dongatok inde njamela jiyay jelu al ayina jamali inde njimoy te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kaytiris bara ammar jeyin sine jundul ka dongay sunga ni asoges amin te wumbi en kwa kul amir bashad musa dongay sunga ni aldo jël na jago isago sumaan dogi donga sunga ni bara amir jensine jundul bara isag banda bundul ka kwa kulgis asamin majaram in yalay al lok il long mati wala lori kena deli jimil il yalay al il long no kwa il long al pena kurol yeng inalamba alam kundula na kieng le se al kawe ne skiwe kele ne skieng ala si ni albara a Muhammad Babikir kwa
1: Muhammad
0: nama kien tende gembango nama kirembe na jene jungu kwa nama ka yene ne suru doro kawe wala dorat alangi inama yal otto yeyi al dale tok akeba al wahda wuri nga al donga to hinde nje nguri nga al kelma source ya kaniba na yeyi na kien konjala yeyi ne kene jila inama yeyi al otto kin dorale kago askalumba yeki otto tabu isa bakawiti marang elasi duobe duo au na den source ingo orre kwa ki oto askalumba tabu isa bagaiti ki ay dorai boru ingislong altole dusinga na atidogen kwa alkindo jangarage ale lona boru daying ilona doro dora tori kunsene saisidi mrokurul waja nini ya saki keima na oto ati ilondo na ki ilong manen kwa denga e altole ale wunes tole kunse na maranda inditini geng alge konjole songa bule na ki ingiki konjole yale ali lono duo donga tok wori indeli na sare tarto wori indeli ele duo e kale songa daki kilalong al inzikini al jeperole songa daki kindeli wala kane alan tonga wajan ke nabak abat denga rakaraba in waja madgisin wayle ko asoy tabunje majramba
1: e baraka baraka ina ke bor pata ke se ainsi na bara Muhammad Babikir nde mbele taban yene kingo ay selan songa kawar a kidik nama wela lang wadu bara abakel na ko wona skeringa ke gabalani wa songa na ke gabala an wa ba ele wona kai hulu wa wenye ba e duo ke na de ngwe si e ke la taringa somale skere na de mangwe di kana yula duo ke na de ka walan ko de su nyaga na skule asan de ngwe si som gere ele lang gutu na yene iso gere fiya duo ke na de birinjali dig jula abon kwa bizat nak inalombal kwa kenage maradu elana ma inkweli ngalan denjuru positive corona ma denjuru negative pro ina orren den sabba majaram bayna ma jona jegila etten so leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa kingwa anki so male guta kawe dingan juru orren sabba na negative kurul dingan juru orren sabba na positive kurul ina positive ana kay mbar nga kinena ite alday mbara Muhammad Babikir na inan tararzin
0: amen
1: kinna makwa kidye kise
0: tulle
1: na arital gide
0: ngi onusugo koro irto
1: idal gide ngi jarangana yanyangana gutyana inan enga ki ina lomba dok albay delin yeses barfa takabin min de nwo al ni via de nwo de kuzikir na de nwo na de mbana de mbana
0: na
1: de iya kawan
0: jurenga na mera mai nanga
1: na de iya meram kamana sabura ini na bana ngi ne am pagono ngi ne ele iso le nyanga na mang ri ele nyettingal pe ki kwang ki kwang anga na kidang anga bana dog de njuru ele sipaka dru bainga ba de ngoren sabba na eten sokle ne da ngore winga na kini na mai ngena kwa songwa kain na kien illa kain na kien juru nga negative ko rul da ngoren sabba na kandul na kien na di ndrul do longi ba inna na mena samin baraba bi kisense
0: yegalna
1: ila ila ila ila
0: ila ila long aljirgi ngoy al duwe ji guti ngadde kawe na jiene nyamal ji riaje nga na ringi la bodi esong orre wi nga ri na may na may juri na jutar na jutar
1: je baraba
0: yi al duwe riaje nga wolo wulude
1: al duwe kerre kena juta duwe na juta duwe na juta se kuel na elle se akuel ba ela duwe se kona se ngene na ngai long kafisen kona ngene egal ba negative dog ne la positive ba la ba
0: ila ka ngai long yani ye alan de nyuru si ki otanga ker nga popia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwa yesi ka bene lo ker si kari
1: egal na kan ngene bola as undul ba gel wala
0: na maka nga kwang yi kwang ka rolel
1: kwang ka rolel
0: na ki nyanga na lang aso sa mi majara bar ngene baba al nga nyinga ge mara maka ngungi lo dieng ingilong yani ina kin utonga al kayin na da ngiri jeila ingilong nena alkwa gut ku a songa already okay ngiba na kenge na makoto ngal alankela na kaka ona jirgi ngutu le kawa ina moto ye alki jirgi ngutu le ngirsin jirgi ngutu le ila lay barnga al do den ditin ngimbe asa rigingal kaka do nguta na maskana do ngut kirgi ngo na tonga ay ngaba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan kuing alan iri dellensi yensi ulngi nakiyenta bunko namaka o duoto ngin kudingi la jato pindising usala ridigi sa enga burudi le enga dina otto ali na yi na buru inang runya nyana na ma ayi doke den doranya in yelai na kila jurma yelage algi kingasi a toinga asan surdrigol nas illon asan jirgumo tulle sikalon jirgumo tulle kiningwa al jirgumo le sokwa nyette loto kirginga mara jirgingo nas kwa diga wala 12 dem baraw rigin ke ken kurron kasebe se long ele yala ba tore din sebe dilo tok wala kilo o ile aljang nas jabel jiu basen nunyur dirro jabon wala gal kurup dirroel namais ele sebe dilo rang na liya nama jotengo asan jabel jiu namai kajum namai sey ndiyanji jum asoy to bumbe maranga majaram men to bunje
1: ete maram men kise nama wala san kwasi bozine ago orre kwa kital dan surun kwa kan wala san wa ina lombal dan orre sina wasa ngaw deling ele uneki ya kwel balambas dok sabato gen sabakan deling kwel kwal ba dan zurun kwa genya tengaran kwa nyete den sabakai wala sa ngwa masala al kilo bawli au ne kilo bawli na au na dok it ben ki sense alan kidin zurun kwa ngal dar por kwa bangala nyetin su sur birgo tama bi ngesa dok gesamin bargo ngabi ngesa dok gesamin adi mirita ka adi kege adi gimiri adi ke dobi do asay longal ken wo kelena yesi ide ela surule keri ki porang nyetting udbana sur birgo ete bias balam bi bel dar dio bay dar dio ki ka ki kay abajel na jonas ki nuy tarasin gerringa ken kwa taringa yen kirginga si mem borun den dabule borun ari bas kirginga
0: ina ka un azibes lo mayram
1: bay ina sa goya
0: erin alko la lak itting tuwa wona ki tirije ni sabaje laki maran tirije ni
1: ga korba inde se maram
0: bay otto ilong na taringa yen
1: na ska waya
0: na taringa ore toxic kirginga namo otto kundu ne ga masen imbrusi kunsi
1: nas age aha
0: kin orenga ne nakin alji otto jiso jiro
1: aha
0: hi atelone yen kisingol na dorol gen tok to le kwanzi kin ilalo ngalan duoke nas tabunke orre kwa awuna kunyi kawli
1: kise
0: ni nal majaram men kwa tabunje
1: majaram men dalangis kwa eten sogle da imbruki karigingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de ma pansa bayongi de ma pasi kingena kere namo dok taringa gena kele ade in lualan kin buruma kernan ken kin ngalejo kin aringa le tara sen namadu kinga sa kenkel kela burma sa bakal madu kul taringa ge na en taringa fin nan ay kirul fin ne kenkel ma ta yaga ne kin yuro ta ka ngi tena surto kin dilinga mara ki kinal jalum tokkan na ornga kernga kan na taringa akamba da nga denini ay bajal na jigil na kin kwa ke kela buru aringa le nyetin jigil nga sa baba ran lo tirigile na sitirin kurugul lagen mara sok undul nya sa nyet kirion ki anin kolya abay nyet don tokkin era lo si kiran kin nyet ki kabu na indien tari kela din tari na indeling ena lombal ba kingel dio ko ngeten sok ne kela na lodi kabe lol kela din den tari na indeling illole na maye kingel lompi yo ha wada ageni sazon do video se den wada ni nas kona ja nas ngwa injidi de le buto jare alekai dik din suru na din ko ena kimini asaje aba illole gel na de le buta ja na dik bawingi jigiya to ba gel ka jise ba ilel al wada kin atori ne ani asi jago imara mai nana mai nama kai na kungutu azifi azakiya kina makai na ullinga kau na kaila bi inan balona na kuakele na tarikawe na kuakele na tarikawe alan kai ne kira kai na ullinga kai bi inan balona nama dok ela dien joru na tarifi alan kai kai tinan kam bi balon bi balon
0: asoi kawela ngela losi ura
1: ya
0: mara njijura
1: jago jago
0: alin jua al kwa njuru ina tarifi kisense ore kwa kwa njuru ina tarifi alan giji kundia na dimbara si janan alang is alang elong alang kundia alang dua keba asa kibara inkirginga mati kimending alton toyin kwa kwa walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kala alam mending kundia na duobi duo fingi na barasi iringi kangungi al kwa kimetiling kaminga aba asa nga irural be pm ni ke sadage
1: ke sadage badba
0: oto nama ye ikise nama asa nga irul nama pie nga sada po pie yoka ni abes duengwa alu kwa kimitiling kaldes aba barudinga iba pie asan dingu yami pie erijina dengu ezizata ni askirelba eriasa dengu asa dengu amia fiba delini yobe pie ni bila balonza lakini lo abdu woni jago nimzi pie dingu yam manatu jia jamba inama yai al ilong namajara mbayen kwa kasunga is aso amin bara shakira aso is amin aljana jundul kwa kul albana bundul bara Ishaq Usman Dongay Sunga ni aldog bele njirsingola orrendem bele aljay na inanginga na kisense in talay dog bardu aljijirsingo bele da in talay idin na bele kikan na bele kinsikan nous belé alkigan belé lomfini namani ne yekinga ini lomfina kin belé nga sefia inama tala nga pui aba manin duobe duozata ila le ajayi ba san ilum belé alomfini na lomfi el na din dioja alanji yeseske terijawu na kieskin taringa jawu manjo litet na esijumong yi abas ile sijiwo jibesin tala ju maranga bas jeyi ne jidi njuru ila yi yi al beredi ke na barale songa jamali ila ba dile fingiti na ba dimu le fingu ulingal ko jahala kariya al ko kingi zikutu monesta bungi ngi maranji din sejutu baba na magi ko alan oredo mi oredo won ey kalkari nes in yellom fi nan anga na belenga sipia al torik beleto anga ka wel besan inwa iyal nalong legi marangwe sinji njelong al oredo nyang lomfi kangi na beleto anga na belenga fiya na kangumpia na nana anga alpia na ailole anga na pia je parce que les jumong bande nga rajara no do rajara na jo marang mesji jeyne ele jang aise duri mele la ding alpirti na kadwing albelei jibes jeyna ulale jang ini ngine ke nota lomfi na pia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye rengla kila akeba kila langa kay mi tortari kimbele nga deldin ki kulal kersinga lomfi na pia
1: haji mayram be na kana jallabe marang kana jallabe ini tinan tumo ini nang e nang ila mala fe zikata po arti nan zikaw
0: jallabe wala iri afo
1: nan zikaw la nimira aduk bal bas ulale en
0: jiwana
1: bele do impirti gel yani
0: kana sina jallabe bele al el gel ne dimbele zipirti gel ka bay nas ulale jey al kwa jahil geria
1: adi jallabe apa nas mo kwa ke do bal bas
0: la maye jallabe dusi le riafi yo to what is adi dayen korto ile kaba ni ne nundem panga di ko bi ka wolin sa duyi dai ki ruo sai samman sa duyi ne skumo korto ile longal de ngiri ke yesi asan jey ngol duusi
1: adi yelo
0: la ma sin jey ngol
1: as jey ngol
0: asaka to duyi dai ki ruo an ni wala koy mboram pon lesan na en na ki korto fuka sumo dio ila ni mboram pon lesay wal ze kayinas ay grey
1: na samma
0: wala samma jey ngol
1: na samma sin jey ngol
0: la abas kada mazan samma jey ngol indama ye izata ila ma jaron be na konjolo sumage a u na ko u na ka yi togin tulle sikagil
1: manjaram bayna ba dogil na dombore ale kawngi ne kandok dombore ke alwo monko ngen dombore ide yeshule yeshule kandok deng aya deng aya togna deng osom tisile kandok sa soja maritingo
0: aba elon marangel
1: aba elon gobi goton akene elonos gobi ene degila
0: kan ridike na decreet ran ridigal ki ngari njurgulu
1: yang gal jurgulo ke jurgulo ke
0: otto oredo nji bas la jaw jijwela asan kwani sine king sijalo jijwela asan jemere ajamba wala oredo won kwel alangile asan jemere ke jemere al kwa ingama limiti
1: umsiya wala limiti
0: e belenga de ngasi temuri ngamari al duwe ngamal duo mahduti ki solong dunas nas jemere ke jemere manad dunas hatke jijwela lang sang alma nigere na dai in rintemen dai kutini intemen wala jwel alan so ngajang aba oredo won insi uwo kala wel basan jemere an kala wesan otan so ngalum ila bas dinjuru kernya jello maranga baji oredo won si ila jeyin aisa kwa turka ye na jabil gi school ne je kabi na jwel basan dinjuru kernya josia ji basan jemere jang kwa le na dingire eren kayla ji na ma yensi sejel na kila se lo san ji jalo na ji kwa sejwa marangi na jara san dinjuru kernya jello ne na illo le ji nyamin indomboresi ore kwa sa arden kawela asan kumma kale namado ka beleke mungi nangi no tori wa marang asal mako ade ngara ka rulla wala kerenga la de ngara asan ki kinota sin galunye ai ele kitara dombura kila lundule kitara ai ele
1: so
0: abas ki ngalung alien kitara ere ko atasal sul kriya na inzi kalung ki ka semenga ele na sken semenga ngara kalung ki bongoto asun ngara kalung marang abas ki die njel si akalumba alze ingundula yi nasibanga oto ani bikiri na ani den tabe na ani den gari na ni abas kele si nelan kiwi yidi nka nwi la no gnota sel lompi yo fi yo kanu ho fi ba lompi ki ki tulimpi e ake wala ndogola nyetin ki sato ngiri na goro yingila an na goro yinga do bas tili alki boto yindi yo kay na yi marambar duori ke na wulgurel bas tabu kay
1: bad ba
0: kin na maye asan ki kin si nalan kalun na asan do kien se maasi kalung ka asoisin wa majram ben a ingis lo le lo le setin kuro al kain si bar nga na ingirsin yi toginde en to ling ayi na jieti gisin gain asa toxi wa seben yi jim ki ka dora ni jim ka asoisin amin awunas kamu ilalo ngalan ko

0: asoy na tani asoy a orre kwa kisense yani kilmanjo yingi berunjo yingi kwa sungasi a jondi kise alamati tugale ki asan ota ko yingi asan otanga kuma a marang ilong alanka ke alang erike altogin kariya wehda a sunga tulei na bayai aldolding ko si jundi ne tuiti na makangungi nina aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alangin narankan a alin kwa al au nas birgingo ki lomfin bot kerker asa bemba otanga sunga ge abay lon na tok bi tok kara taga denga rankaramba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inama ye allon fi inalan ko el alan kikile dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria mama tasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilma nambani a nama kwel ninina al ottoye barngana ki innan kalu na innan sikiwel na ken yey konjola na kay na bajjeyle borudio alangi longolam boruden afe bulong badar sunga konjola kay nek indelinga na abagal kagira ken sogale ninge alqua kangaringa na ayiduo kwel alande rigengo e tumoden abantongim pal majra men kile illalong al gitum yalanka kireken wala jato watengwa al dolfo ko malankwa kulkela na kara kwaringa ninke lala kasa kuyi nyunyu ngadun yondi na kasa kuyi ngota kainasa aldiba ege lala ngona skuyi ngota aldi na lya ayinga kering ne ringwa tabunje majarambay
1: majarambay giya wadon to ngin kawngi ete abajona jigila ba kimi ngwa abani venas barngan dio kore lal kidengi nyal kut kut belangi na da ma bas kimi ngwa barngan dio la seba dulbo barnga ngel ba dul bo
0: egal na enye na taray gel
1: ela una lo adam mani ngale zato aba lo no songwa lo to gina kwela sam baw ye meaning indel mani bas ladi inam namas betona ye to dogse bo bataga asan jegi le ai ai si asa tanas atilem pianas to na saina ke ladi se ki atam wingana zbo maraba in long na ilenge na duiti ai gel bas barandiyo yuro na gi na to ga jilong ji dul bas ye se bol bo adi in long na mangwe wal gal diulay na juta ke barngan duti nas barngan dio kurel na diting irul bonyo to baye siam ina ette dulingu ene nyal ba ne ette sokla pa jona jigila kanwi na ke barngan kera sa loto jawla asrigi mbawala asrigi asrigi balan ke loto gilon illole na mayete kile mbor ko baran na min ka kuin mo singa songare na ma ay lo kwa kital ba suru ka nyetting ki alambas inkin kwa kital ki enwa wo ki en kukuwa sidok ide kani ki asan inkin ki la ko do ko surun kwa ge maraki aba illona daintas da erdikira alang awnas dain tulin kawli kwa kidal surun kwa ebele kwa gel sur kiken konai kila kwa se awlang awnas dain tulin dok elele so kawle sa en kelngi ki ay tole ka na alang kawuna dok kello na sur kirgingo stolle na kien zikirgingo na kelna unse ngakani asan kigel mayana komba kingwa ze kinga hainin kina kinga la ko wazo unse
0: midiri kina na kai muo kami wala dain orreke
1: eh
0: na en kami nga orre foral angiri yabo juta kerial kurgon kul am
1: ne
0: ne ele belesi kide ngara karanga na tari kausa wala tari asko
1: egen nakangil tari as indel mbatari asko ba
0: nemes kinga se il nitia alangi tinkeringa ngoti na kain sima kurul
1: de
0: ridikel asak yi kwa kai nakawe barungale kasi ngilong alkai mu alingan kawe de nina ai ri al otto kwa kunula kwa kwa barungale kania na longa kanena kawi na kain dia ba ki otoro ka bay long na itirgi ngwala sursi kurgulo na keringa ngi
1: aha
0: ki bay ngwa matini real diwe maran diwe ba
1: diwe ba yeto
0: i kai ngwa kawe oto abajal na jegila
1: eh
0: da kai da en suru ina saki kai ngwa na ge orre kwale orre ngan ninge na akuru ngwa kanie
1: ekel ele na belama
0: na ki ka dora kanie
1: sa ha songa ge
0: aba illo na simile ka ngi man
1: eh
0: min torik al barukenga alangwa ngemia al sumaila mburukenga aliyanga na faringo indiring na dole ngapunga kele ele ndi na ferrafie aliyene kwa perrekingi kwa joro konga kin wala kwa fulla ferrekingi na afrige diokorie kitalkele na ire kagul nama ye ina kele na kay munga ze lo ko liye na lo skandele na ganne bi ane orre filan bi lo filan
1: bon
0: na arde fo la lo filan bon na orre filan bi lo filan bon inna matem gen be ye al auto ki illo ni al auto ki do kelna jeringan kawla a na kwa do gen kamal kwa mburu ngale kanel ba jiyo na maido ka kanya kinama ilong kay munga lorin kwa se lo wuchi kanya delingal illo le bonga sangala illo le bang maranke ngwa inala ka neba idi kanya ye alang jungo diendio
1: alang diendio jungo
0: nama jo nama skare nama ikene ki kwaringa kila kwana kila kwana nama kila nisku loto ku rol ire lia nama bangina na nama bungo na borun ko abeng wala du bara sisa asil lomba inama ka help ngiti ki nyele elji njua al ilon du alel ne di lole bulong alang ke kelma tok joyenge na asandi njoyenge njoni marang inala lomba dok aliye lono korombia alan ke ken koronyundi la joyingi rina lono joyingi lomvin de njalungi marang koronyin sisi batimbil ka horitia alan wutuya alan dorafingi ka soy samin tabunje
1: ke pray na may inde se na may na longi marambain eten sogle gido se alan mang gidin source injel indo ye torik dun surun ko ala alama de gesa jalma gidin surun ko ala ngi rasmi indo se dok ina jegil ba al doina ilong naji ina kaum indo ye long dem pinte densi mesi ngaroti 14 burun ko lela ngaba
0: ele jey mine dobe duo al kene den surun ngirati be tibil
1: si maraji alandin sursi inja gi nama abajan nakki jena dobe duo enas dile taken era egal asam ban jinal adoina ma dule taken jal do ngwe jang adi koron jawna sing wadi adi koron jawbanai sing wa adi ilona riel nando kijikan nan ki karin kinaba in usi inan kwel alan duo ake balan barati kin nuin kari law ake ngwal mentorik kijel kele mentorik nijiza to tor jamin ne insin jorna in duo te sabana den ku ku ya aslom ba sabana den wo ke aslom ba yedna min ke bas illo silon aditifil iti eten sogla de tifil ko iti ele sene si de suruju mo na dan suruju mo ne jiwa se ngwe poran ko ya sabe in ku se ay sin jua san aljo adi de kari ka bas ide dora ke bata nan jin jong do san jurnus lo ke rjo in do sen gol ji aba ye sidda ke yello na ko to le ye na si mo ja na ka je atten so le kan ko ke nen kam ya al kin ko ke kan na al ka wen ki ha azin ka we kin ko ke kan na ka wen ne ki ko ke ran ki ne ki ha azin ka we la ke lolo ban na si dike ne karal ji ra ko to le haddi ne ja ba ko to le ja ba
0: egal ko al ko al in kam sa digi si diwil je hol
1: di e
0: na digi si pirile
1: na digi si pirile
0: egal do spirile jaw ka blok kire
1: egal na pire lok kire
0: basin jawla
1: ka daruy ka ba daru le ello le kene man kam eten so gele bara ki asan en kalom kidem buru ko so ngas ka indio mara do to dogbara ki nuin kire aljigle ba shana te lo ki dere ka go lo khatri gi meram bain lo khatri ka un ne ken ko ki ngas ki ngas me burun tule kolinge na man kam buru wa pa an ken kinale nyetim bakul taringa ge ne ki ko adain adadi ko di lo wala ko ranga ki ndi ban no sadikan so ngaka mbaki ngole aba inang is kergel nes lodig le dunkawa basin kergel ila dense dana kin kwa ba gel na jam min burun tule ninge ina manon ba pokase jam na tabu ina nyet jam ba nyet tarange na te min dan burun den ngany apule jey na tabu ina jam ki man nyet tarange na te dan burun den den sa bakare min jey ne tabu ina jam ba nyet tarange ki nyet yenge na skin sutura kayane ki den ade songaiwa dama inkam min kin kwa dilo ite asuru bay
0: in nanama e aldan ji ngozata dele kuro a doro don to gendeen tulling
1: mara ete kana men men kidin maram ben alni fi na uto akere ne eleba
0: ne jeul arsan don to tong si jim ki kasin do rajim ki oto al kan oto majaram ben ati nywara alli nan jangoti kin kwal tiriji nindi yo kay na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin kikin aba jegile do yi oto ines kayimba kul ba boruto indi yo kay boruto indi yo yi kwa kin ineng riñe re bori ngo kabine kin sabange re bori ngo kabine kin garb ren bori ngo kabi maranga bajal na jumong al inkamel boruto gi ninal majram bay nine mamad babikir kwa ki en juru ngale eritok eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula lan ila tarika wele suru ngiri aliye ilong alanke nama kariyal yense al jundi otto na ila kayimba idingi nas dorol jen tulle akim baloto na dorol jen kulkai inde mbarawe mbereng ka al duin ditini ngerel na kin in kama al dien ditini ngere na kin in kama al dien ditini ngere o to na ngi lono kay njuri ngi kira ko age al day borun borun do wala gal ki borwal ki kay ngonay do baju mon skulo to kereli ba do ko mo ko mage wa dinga ki ringere wa dinga ki garimere ko age to ngi tulengere wa dinga na gal na may ngami nga ala al kan al kul boruto gintari na kaw in
1: yaibo
0: yelay ne in tulilay wala illong aba illong na togging tok tulle kwangi alukwa wehda tulle kiria yi yenkul ala ngutkawa yi na kale na surkanyinga na surkanyinga na tarisikawa al illon na lotogingi
1: mana menne na kira kwa kire ningal ete nduo ke ngwar kiron le ne nduo ke ngwar kiron le nduo ke ngwar kiron le ngwa kae ndo lagi na kama kira ntara alba togi illole kasabas long alba duo jukko senes ko mele ala ntara via ba duo jukko duo ke ne jukko ke juro na ma inseti siang indo le mbela ke kala koena ka siang alba tugul togge ela duo jukko nde juro na ma ela lole on na yensi jan mara jato ke ngloa sak nyetten ko na a ete inna kwa kinal kene na kien kwa sida mburu yo kene magena dan turu ka beken kwa kela kela kela kwa tari age ba
0: ine jalagi kela kwa welala ine jingu karanga al kwa nga mengal tok ala yiru kirel na karel alan tokken yi na oto yei yi na buru ina nyanga na kerke poi yendi en jare ngal ayiru kene de mboro boro kirel ela longa lan kela na tokki nyet yi wala yen in kweli ngalan kundi oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikan na kwa juringa fotala kwa kan yi ki otos kalumba ki no mese long al kakenga nang di tantas ki munang ki nang kalonga sa
1: nang gwa di
0: tantas la no dai ngi tias kalumba ki ni sa bagong atin wala ngina jawngin nang konjolon diyo jang atin wala ngina jawngin nang konjolon diyo jang al janna jaw nang gi kali wey kali age wey manning eri el yi nay ku yi ledina singa jalumba dem ko to isa bazjawla kin nama yenge otoge na konjolage yi na yeng na kwain kamena eki altari yi na kake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwang akeba kin yelel oto kundie alang muatin si ki basata yi aljuri nga fotala kwage yeng kalile kay ni yese kin si wi asoy
1: e manyara mane ken kwata ban jaluma songage aba en kwara ndie ngit ko do jaluma songage ken kwal ki ron tole kay na doktar nga kawe kwade ke manne nun kwage deling ne rikeras kay ba kwade nin ke netri kwade giri unang ruk iting lo in kalifikin kwale ban wala to gawo do wala bai kiyal na wuri en na ma dokmat ki kalinde en dora tarifi kwade nin ke matna embeleng ki ai alamba ka bai itnake
0: itnake
1: itnake
0: egal itnake lol aldo din to njuro na sabadi jan na zal ma jial
1: egal wala itne indere na zal ma sabana jan ni egal na aba duo i ngono ko na ininka
0: na ininka egal na ile jigel ka otto ton dio ine aba ine dio uro asalu makatabu isa nawiti
1: ette mele ele belen ma iyan leka bafingiti ji ata aba illonga min warje ka kire jara dogola ni taltele ngan jaba ala kanne lan fele aduiti ne miren ka ayinin a wala kina ayinin ka innama ka innama ore ore ngwa kai ken to kola kwa kenel guta kere na ku kwa mbere guta ka ne ette negative kingina ke na kai mana wurige innama yei namba ki dik dok wala lan wa kin kwa namin yen guta ka namin ette in ori inam poina kwa torik ba ngama iki poro ki kwa yang kwa kan ette kayige bele ajang welle kal ona ette timmingin alko akirkana roke ko ngutan dem bele a gutaka kayige ette na kunge na ba injual inal al kabar ngandi jung kire nal ko kamya na ma bele ngamale na ba du kul ka ngui al jirge wa ke haba na ma enes lole pago na ka ndo wala chatite na ka ndo la perraka ka un ne jirge wa ke haba mingwar maraba masalan duintas kudin yankwen dan jirgo tarasa kay ndola ke nete per ranking badi al kanan do de sere kaw yene ken kwa kanan sa do sere kaw yene ken kwa kanan do ke sere kaw ye kay ndola se banki dorol ka namen ke ri namen sinki ngase kay ri ta dan ton kaw ye inna nama ikibela dal binti marana me ngwa sen kaw sokota bu kwa kinal undula an au na kwa joron as star kaw kital kwa ri ta kay ay alang nuy sor na kari ngin anjawen jegel ay irai duing yan duim balai aba de nga banama bakari ya yello na di ngere di mbare yo alan jato kan kital jay o san jelo mal kingi maraba do re tar yo basin jelo kan kiral ba ku yul do gol ba ila do ndi en kwesi na ken atine asi nas jayo ina lon bal yesi man ni sare le jato do tin ku os jarang mara ken atine na ken atine gundula ben sin nas re jayo kiti nga san kingi si jayo namaskeng si jayo namen kam min al jirgunga sama to ley jirgunga ko abani fenas kirginga annan eri ka ka kire adi ka kai fakat ka kire ba ko sunga nden jirgunga de
0: asoy majramba en nice ilori nan jalo namakwel alan orre kwa nyetting alkan ay au nas eri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illon alanye ki ay kimel ay togi al kingamen al togi na lom figis en kwa al togben mitela kayin sunga ni ingine kwa do kerker kay na magwa do alan e diyen diyo di kurgulo kwa la kayin don ne yendo in kinu ton le kayin marangal ne kawe na tokkingi ki dora tok na ki seje tok na ki kilma tok na ki don tok na ki tari tok wutka ne ki en konjoro se don akaye ila yela yi na yei alko ngama weda to le kwa au tok kwa al ilene to le kwa na kwa si juni ne ki
1: na ma yara mani longye longye alan jumuna boru ke nas orre tok birke kiden adinye ting akefa boru bi borol bas ke bas orre nga songa ke nas orre nga ke nas kurringa sur nama ai kamya ki kang orre nga kergel kang nama dang wore ke kwa nyetin orre ker gam maran wore ke maraba ni fe
0: ye ila ye kwa nga mi nga ye ye duo alu nisji erisi milo jalunye asaye jawla milo tasaye jawla ye bas kuru si nyalung in kuru asi jawla na denye ali na asakele na ine kurgol ay ila longol kuru keri wala bayla kurunden ni den dolang ina skele na ine kurgol yi ji ko siasi nyam wala ji an nan nyang suru ngi zata ke li antiel ba oto atika an inan duo bi duo an nagis in gwali na wena long ka ba sen na marin ki nyetin alkan alba loto lokro ji la longal fotta jang la longal kiro jang la longal fuka jang kay la longal diku an kase lay wi do le en yure ila yure se ba kase yi maran kay sa long kaka asan ji in duo long ki al rito kan maran al insan ngo en konjola kay na ken ko jola na den jurun raye na ken are nga na makwala ndig barasi du jawi na digna ire ire ngen na digi mbel yetu lay na yi na insi jitirengel maran ya azlomba abajel ne jingo kari kwang ye aisa bakena el na alsi jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadi ngani kawe na nyoke kindeli ngana ila belezi setiel yi nama nyoke enkien na toy ngalan tumo inna maye al kwasi zata dundi no kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ila perrak yenge yi nama kwel alang kwaka ye asang inkal nga deldin kweye al ritogi korongan saba aba koronke de man kul ritoker ne la koron sis jey ki to le long al inalan kindeling alan wutkana kul tokken na tok to le ko angeng na sken ko ndole sikay te munje majara ka zalo tin alan gitina ja
1: ki se songa kirsin bana ay lomba ne ala kirsin mo baraka wala ban urra ko asin wa ki se ki al dain ton kain dain suru orre ki dal kay nyetting o na to birkari mara le kay ngora ngale na duwo ki de ngore mara duwa en na ko la langes ki ngasi dayen borule uto nga songa fiya suru al jidi ngwo si de karina di ngwo ngwo si de karin ji ngi wal di suri abale na erdinga na ko la ngela usi bi akwa nyetting awu na kela na sur kiri ngol ne la risto ka ngwa alba ene ri to ka pinyi mara na ma duwa bi dole de ngore
0: aso kisi ngwa en na makai zainina al jat jutu mo jwa aba otto ki na dombore ya kurgulu otto musa nga nankal musa nga ni kay oranga wayenga awu alikiri nga man musa ge oye na abay lona jurgulin dombre ko si jurgulo ate guren joy nanin jumon ala arbatage a aknashar asbat kariya ate kin dombre to yele nanin jumon marang alkayin abajione yensi to leje gila na lomfis risingo na kenge na kurol alkiyon ko jorele kurol ki jirgi ngo kurol orre yi den tabu tokke na jawruti ne undul ne ni dioke
1: so
0: na hilla orren den te butog na unu len yuki na den kari kam lere nga kay yi ken na makir gi ngosi nan na mayyi na mankel na kaki ni na ka kiriki ni na kekila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw na man ka kwel alki ngam orren akwa a orre kwa al o nus kienja kien jurun wasi jabele kari nga bosinga na burbulungo asanga ta songa kalung ki keri alkaw na dain togging ilalongal tok to le kwangi wala ay tok yal ki ka so is amin na lomfingi dongo undi inges long algetin jala majaram ben abas dok ay kirajang na mas soccer lekel na sky ti abas lomfi runga fara
1: e la ki borai na borafata iba una is lomfi daraga fia na songa re girgingo wa girgingo na girgingo
0: asoi

Baila ko yung alabago dahil ang aldingan torombole, kerek. Bas aldingan tulay kundul nas ka na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahil ang orin tili na si dok aldingan kit kundul alangkes kinga sa dorato rolo. Rol, alangkes kayong udonga, kayong utonga kerker ka kwangin diyo. Ilaing na wu aldine sepia kwado kwasi badi ang orin nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal du orin ang kerengang kwas karangawa. Kira utonga al ore toginge namas sa sunga ki dahing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kira utonga kekerka kit alkaenge na kit alkaenge kawa. Kira utonga diyo al ki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa ore toginge namas bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren simeke wala gal ila oren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimu ila baye na inkriya gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

Sur jangar askeba maran surin ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wontong sing dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila nama kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli na kwa si dawe nkwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kela kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirtinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawe mpia uogal alang ba belenga piriyang resing walagal asang belenga belebi belesi long.

nana ma ine karin magal so kirkira naskanyi ina oto dai ngal din sika ali jamaisi ki magal ine karin magal so kirkira nas ka marang kain amin alang situlen kelkam kai ngal linga si alang sedan trombo piska ngising wa alang tulen bai nas gal kisokker kaiti na bai kiwon kana

0: mara indora dik nama dorai lena solom sike nasi tariki
1: kan ma tugaw nyarwa
0: ji nama jam indora solom giri nyam ke kindi ko allo lay
1: nangal dusai
0: nang sike ake in nama digi awle nama skilo ridik elane sim kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: yele kiyere dinare di
0: ine
2: di
0: sur ji mo ya adi yo la tulay wala di adi yo wa tulay nama ijegil al tulay mu ding remba al kilom ping eren
1: tulay
0: tulay ile be ding eren tulay nan kul dele nya tulay abay eladik jittiye za embelen jojo bas injol ngala shi tanes bele
1: ya lay ba
0: marra ki al dom borse ka kan sikol kay ngi sis kam yalan kala tanes pri jenga kiwe ngayeng ne ye ngas kal nga ba ba ki en karaba nyet kabi na lom ping kuy kalgale allo mpi jale mpi
1: adi tulle nan ngamal yefia
0: adi jiti nan
1: ngamal lom pia
0: en no mata
1: lom vie jiti si api
0: api ma pelet ye ndom pia
1: lom vie tori
0: jiti si pia adi jiti pia jisi pia gila na janga ba
1: ay mpi ba
0: egel en ma
1: wala otan tulle gal nyet do ngay njaba
0: ne gal en ko ay al do ngi za lom pi ya do ngi za gono lom pi sikel ma ke batara do ngi aske ba
1: egel na jima jaramba en ki kalon sa do ngi si
0: egel na ndenta
1: ore ko do ngi si kal nga sa
3: na kase ke dogal ba dilongi aba orren do ngi la ke ba kase ke ngis longi ina abang ande mbele la se al kwamang ye lompi wala duose zaongel ba
0: net
3: abang tori en kiral kay mang abang kiral ba lonki kay ngou wala dwal kay
0: na ka be en gari ko biram day ngou ba nyedil ngou bi ko nyerin de yeri de dok yana ko
3: de net le
1: gati ki ngou al kerebel de ko age al isang ko age
3: na
1: en kanal biram di ngab bay
3: di ngab bay
1: ati ki ngal musa age
3: na
1: biram di mbay ati ko akit gal ma sikari kulija na ndo ki kanal biram di mbay mara ye na ma en kare le peket indo musa ni ngualai ba ha ne ne ne ne ke na ngi ko mo uke ko ang musa putton na man ma ko yasan iri zata kagiya in yelai ki ine kai muwa ki do kai muwa di okay
3: ba
0: ba
1: egel
3: kai muwa di pesinge ide
0: perje perje perje
3: jago
0: aso perje perje in na mai esa minwar kai wonga si risingo
1: risingo
0: ase kine rezik mara ase kien dogolan ereng rezik ona kien doma kwa gi imbelezi gioza
1: bremzi
0: lompi ase kwa al jorone la jole surwal kes kamin arisingo ba
1: risingo
0: egen
3: ba kwasi
1: na dogi doktor do kanzi
0: egen
1: use do ki yenga
0: rezik egen me kila ba ambiale ne menel innengi
1: majra men tabunjo ile lo kenas mosot ka
0: ali
1: imbeleng asa a soka kari kwale kwasi kedeng kwendora risingo e jone se lojijel
0: awule na men kwa
1: e
0: aisa ke soka keri kwale kideng kwe risingo ne yesi al jundi ne mirot nyedin den donake mirot nyet den donake na al yei ne kide ne kikie del disika
1: so
2: dengwezato
3: ndiji manyal manie ndiji na jona jigre ye ine wo baladen kwempal do keri deldi don anila
0: egel nenni
1: na geldogie
0: na ye dengwe kwa
3: ndiji na ngala kwa nyi ting
0: gan dengwe kwa kana duimba altokkan aila ka jigila le jigila
1: abay yesi jigila abay ka jigila ba duimba si
0: jigel altokkan
1: na lori angal embeleng
2: demba do kwa
1: duile baale ala nga jobay le kudu ndo
2: kwa do kwa
1: kin kin mirsal kulin yodi le kena
2: wuma
1: na tolla mirsal ke nyet algele nas kandul nas adya ke imba dile elna na ile belesi kwa
2: alka
1: ki baad go tokka
2: idi ne ba do
1: na abay ka jigila lo basi jigila na duala ke balam baale je ille kudu ndo
3: ille denku
1: akiba indu kezu kuzurun kurubutoi nenal ine majram ben ardempia al yew ye ye mirut kul de ndonga kay
0: e ina moza ye ina moza lilla nyanga nas udu udu kurulelina na aswingel baye na resinsi ajol ba kaba koreu san kwaza kin kawla janan ila lo alonte ye alka ang lumpi kimungang ngun kinga bang nan irse ya kaba kurbon
1: do baye illo le kesa kan
0: egel ine ki me kin kimbele nga gena resingo na marra jegilala
1: atugila ba
0: egel yene men kwa aisan kiden kwen dora yesi bagila ali yesi bagila ali yedemba me ngal auto ko
1: ne bi majara mena kawel tolla asan ine domon kago al kiss in kalong al ye in lom fi oto kul dong aja nangal miro di sidong aja nang kuringi miro jahato dok al ye na undul al kwasi timbil jawri ti
3: dok
1: na wengi ti al kwasi timbil ja
3: batba
1: na oto gore kwasi kinga na skane bi elo ngasang in domon si ay kaku king kwasi
0: bele bele kirei
1: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo alwayi ti jato
2: makang elonye gutwali kan jalung eri na jaari duasi erizi long na yapya ba in sunga tarai marang kwadi akai na zi long na fiya na maral ya eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami marang ki jaka ela kari kulela
1: namaz duasang injwa albel na ba na bagil
2: na bagil ila se ji jalun jende jawli
1: na jawli
2: na isu jawli o jana jagil na dok a ritola butu asan jambay la ira se ji dele songam butu jang mugi nan yai banese
3: ji aba jongona jigira dok te dalin de aba ki joro aba gerne ya inakin domboreal kwa kenes gut kawe ei kasa gerren ei domboren kwa gena dinu in kalngeti alien so ataras kanne na kai kwa na kai kai ei domboren kwa gena so akoron kanne kaka sam mozot ana sel domboren si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalwa leken kwa taras kan
1: ne ji ma jaram ben ne atigis ki ngasi pie ngawe ne indu al kenes tarifi albedi en koy
3: mhm
1: ne ki kilo otan sikel
3: ne el
1: lomfi ine werig lay
3: lolo
1: ala lomfi dozi en viena gisi
3: mhm
1: na otto kwa dinga ke ne min jawil kagul
3: mhm
1: na kwa dinga ke nge ne kulunga kayo na kwasi kabi
3: mhm
1: ele dubal mba dai en koy
0: lolo
1: lomfi ke otake le kulum bana bo no making any
3: lolo
1: imbere yo kwani ine kasebe zi lomfi wori ga laifa tabunje
4: ya lolo ka gisirti irsingo atawan ke akwal kula kawe na osanga kawe na kingi gi bowi kira osanga yeng namo kidieng jur kawe na kidien diru kain skalnga im be arang inang e lakin marang kim gwal asayen aliyen di kawi yang skalnga
1: e gan men kama lang asan ala lom fi kila asan yen sin ni sele
4: ba so mai le
3: na pigel
4: ayo
1: ila bere ke ne
3: lo lom bi duan haga ba wan do sin
1: ala ambo
3: egel
1: egel
2: kan wal ndo itirgi ngwa di kan kan kil jam wadai dai ngoren kwasi e yani al minkin irtingola ele lai boruye oto lai wala kani wala ayanga ninzi kai
1: ato la kin banjo
2: ayanga kari na mingi la tile ati ele wo madin den dom bore yake ana se yake ana badal kin uto ngai nan kai mbaju mel na burje mungel ka jaw kikin ayanga nina kin bad lombi den dilo bala kalis pala ngai balang giski
3: balang giski la
1: gel gito la e
3: gel belenga manaka ngine ne
1: tolla
2: e ina
1: kan yen do kile bele disi kai yen yen dien juru len ka witia kin gwal wezi ska rikuli ja ala ka mungeli ba
2: la la ka gel wala sanya tin age kikin ayanga kul bad lombi bad kalis kin kiyazi bad kin juma yen kumel wo madin den doran sa bakela
1: yani ke la ambo ele se jundi al kay no kin al kan na sub na siban akel le kin lul al barun be
2: akel la wala lang in waye kor nga gan kwa so nga gan uto bule torik zaina e wo mu zan barun kwa alla ful gwan baru gay maranye nga lombi le se je gay na lombi se ngi se gan urugal de ngi lombi ka ba ela na na ranga kin wat longa ke la se ye nga me kitaranga jigele kan ka bas ke
1: ngi bolas kalami
2: ne na ranga neslo kernya marang kidam burgi king ayang ni ayang kaba tiriri na lombi sin jam ngal baye no jumel marang ma gol lay lombi king ayang gul
3: ya kan dem per ye kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw sarem ba ela lo si kuili wol ga ba lo su nyet
2: egen la ka ba ne sta ngani dem per ye ba le ka ba ka mo wolang ille a go king ayang gul ka ji insani go wala ka ji do ngordu dimba le tori ina jawa kabat lombi zina mas kullu yom ki indora to biru aldi ne kele zamba ma to alan dora ke regin nes wo zi ke uru aldi
3: ina kan de se ye ina
0: se a juru juru ina wuriyanga kangi ne juru wuriyanga ne duo mainan aljuela san dom pisi jum den tas kilom ping duo jaro
2: kati
0: kati ke na ba nga ko ba so mo si jungal dia lompi si jungal
1: na la ele dok jondi
0: e dok
1: keti dok
2: ya lombi do ba ben ba ben ben nga
1: de a
2: ko
1: ma
2: si jung
0: e gene
1: na do la keti ni e alka se na el ba e asal lompi si ko du mbele teri a na eske la amina oel na ki duom bele na mes il londok il duom bele al duile long ni nal duo ker si duin taske lompi nga wetia san ke la bele awo
0: en dok degi mang marra annan kiki yelon pika se kelman diolon annan udo jumo na jawli ba
1: eh
0: na den sejwa
1: eh
2: ne yesi
0: seje ya
1: eh
0: baisin kel ami marra ne duwe mbeleng jato annan lompiru man kene inni
1: eh
0: aba ki umadin do ray bala jumo ba kangali ngi
1: na huma kangali yega do mbeleng kan nan duen tardi ke jan di dio ke na di fal kadok se hala helba
0: ne gal inga kelwe ba dok den ko enni wasan kwa Dwimba esa jado lompin jigengale jarang. Dwimba inga skuwa ba.
1: Ka alduinsu.
0: Alba duingu. Asa alumba.
1: Asa alumba.
0: Aisi nguro.
2: Aisi nguro.
0: Ege na ji ora doje insi nesin jameng aisa ngrang. Ila nama jenta raina lompi karakiri na ingbeleng aune rangel. Nama ji esa jen.
2: Ya ne ati lompi nama ke nama loki. Kulba lomi nga min tor dem baru ina mong. Ala ila nasa dien di ma pali.
0: Balo udeling.
2: Ba ke ene lo.
0: E ne inelang kwa aba kuldi nga. Dwin dora kundiye. Illa several other day nangwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kaya nga sa zon kuldinga adeng a na keltia na skabe na kawe na sin kingudwa nyet kingkul mintodi
2: ila li aitak ila skabe na skiyo gul barangkang erige hatta hatta
1: kin ya gufali kazi wazi longu ya ni
2: jawi nana sa inan songa ya na kuon jarana inan songa ya kuwa la hati la ndo juru bas kain bas
1: eh kainzi
0: tarai
1: kainzi kainzi a bele dying in wontong in songa simwe a nama ine ingwa ye kinsi asalong jingwale kiyo na somo sot ka nama mbe kinsi asalong firi singo
0: nyang kai ngonga asa min kaole min adam le kabas dorde singo al innen jana innen jana innen ja min ding ken dogolale al dembar si pui habilisi dok kabas risingo keri ne jidi nguji nenjel nakai abat wajida jegi ba al kuseke ne urrejan alanja na alpia na dok in kwa jizela ayle urwal ngi kawe nyanga inela berisinga ki kul dingan ke mbianga ke lan min ela
2: na ela na ibrahim
0: le fago ding na maye neski ken dogolan age na man kele kele na mong ire na musa le kin ki ken nyen kin basing risin basing brisin basing risin musa zido ko zin kwa jawngel ki ngala jarang al karnes amin en bele ay kal oto ngal ngirso di mbaray lake di ni gisi gigi do mbere jirto ne gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko lalan hadir kagile ini na ma ngal yo lompi marra al de mbele si si akay ni ba na maye kwa na ga duldin ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na perdien akilla ini ala nya docteur wi nem piana en kwaye kage ken duldi ade ala balpi ala den durakel in kul do ngi ngui
1: asoy mo songa tagatin asoy ne magal gis ine embreng a king al den do nga surung ereja al ye illa en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwen dora el nasri singo nansi paso nan kien ko singa ba ne magal al kisi aja den donga surungere
3: asoi
0: yei ila
2: den
0: kwesi na ko ne kotio
3: na bagi kwa
0: eh
2: na kotio na
0: den kwela
1: eh
0: al melegale swa idige na dele swa azam amado sei ali jikeli kam melenga kainos na zesi na rile fi kudus kudus
1: kudus
0: eh egel
1: teya
0: teya teya
1: eh
0: egel na ilana maye ne diele ka kirei
1: eh
0: Ege ne ngazi dokuma kile ndora kawe

0: ang algie si kwesang asokwa
1: lombiti
2: nesque
3: ba
2: ba elongi si asang
4: asokwa ka
0: ka asokes aming na na na ma well asan duri jum a nesque jum age nas lomfi si asokwa alie ke nesque ngersing na mang asan den sokle dus kay nesque
4: domi
1: asoy ba jawel kuri wari ko kingdom to lenga kin ai sa jawli wo e asog skamin sunga alang au ne jido king ungo to lenga ja dai ngore ko an e dai ngore ko si ne kilo jawli wo bas kay ne kilo kirtin alan si idi ne jinjwa ko si kilo kay maram bele kala la kame bana si kuy ga na lo ko le wo jigel wo na dok dai ngore ko si jegil neste ya le yala ki king ko na na din ko en ko na
0: Isamongwe. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti.
2: Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti.
4: Yeah.

Bella la queen ala keingo adeng ile beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana Ada ngai kalung imbele kweding ai kwa. Kweding ingwa tonga oke. Tondik nyoke ilaming dawlong ele ba fei ba de bidi. Dinga ga mang dawanga ele na ire bidul ba fei di. Dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi. Na na mai imbele lombi kweding ai kwa benes na skelkem na ka kelme songa simbele imbele di ka nyuru ngoleka. Ina na lombi na kweding ingwa al kwadi ha ke ngilal ezi kwenye bay galina tongila la anay ke anning uroji to nyatti ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anning udon jitti on dawlo akin jettin dele na longo jitti o gin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kinal undilo jitti on kelele ki wazo bulili idi na kiya di kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ke in dora e kiti on nyetti ni kidele bulle al lombi al ke na ka wada ngin alang uling izi ada ngin along tong ka kire baton lay ala den kilma nyettindi lombeji kweni na kide nyoron nyettindi lombeji kweni na kwa kuda kujiti o kwe lakin yaina kwa ba ka khalata lombeji baza na wonai dorai de yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabon duri ba irina kayen ala kin lodi kole songa kayin na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba mi lotele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke ni zuwa jiti ko kamina ka wala de ngwa benna ka engilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalon anin kinu ran nyatti de ele ne ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari ngakurel ba balombe zi so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala in ringa na kuingla dawlo ngo killer bar ilongina jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlozi ini inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo gilala indande buli albakul toki nama yegi zingwa e denyamelis lombi udo akul kwa zingwa jittimo la ngani bule min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen darunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwadan kirkelen no kawe jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombinde en dora inzi basfian ne ngi udon ke gitu nyatindi bulen benne lombizi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idena e kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kay nyurngo tikin du wi adayin kalong annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kweze imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kay elen anni bulul kin garaba kini zingamin kailin kuru ani nalang kirdu wi bazi baba bando zina na iba na duo lalaba al baza fiaba na ningitio kinyeti ni bule eba jamel bule dele

Jonathan na Daud. Yalba ga sakir ne kinele ba. Shaul na mastima na kwa Daud si sa sunga kwela. Na maldeen kwesi kwa asa nyingi na Daud si toka kawea. Marang Jonathan na ma Daud si joingi apa kwa ingi. Ini ne do kima kikiri anga nas tulinkia. Kiso dik Daud na maki Jonathan rokimie. Jonathan na maldeen kuringin otabirinya la bawa. Na deen sar na fendek. Nama Daud si ini dia joining na tulingin Jonathan si nama kilma nyokenga ini ngalat dia ba Daud si aku elba kiti na denga awak kuri nama sing Daud si dia kilma mpuyin jule nas pelet tulia resing Jonathan nama ki Daud pelet tokkawe alan Shaul yang rakarun yang nama sekarang Shaul Daud si jana alang ida pale ela. Yonasan nama Daud si ngwa jia langa bakuring darale kiso wadi nga karayaungi alang katia nga rarang yedeng yedingiri ayin ngwa kawan sawa isingiri ini ay nga kikwein sambe nga amaska kwe si ngwa jekia na sambe nga si joingi yembadiin tuwa kay liajiwa kimale tong jela marang amakawa marang amakayin wa sambil ngadiin karakain. Jiwas jalong. Al diin jayin kikaliyanga. Asang awak kuring surjul. Lea Yonasan nama ki Daud bele tokap kirgul. Alang yeng. Na kiang dola nama kiang atiring anyet. Alang suring barangage. Kidiyan jayin. Pale ela. Yonasan nama Daud si ngwa. Ji alang awak kuring darale. Kiso wadi nga karayaungi. Alang katia nga rarang. Yedeng yedingiri ayinin kwa. Kawan sawa isingiri ini ay nga kikwein sambe nga. Amaska kwe si ingwa jekia na sambe nga si joingi yembadiin tuwa kay. Liajiwa kimale tong jela. Marang amaka wa marang amaka inwa sambe nga diin karakay. Jiwas jalong al diin jayin kikaliye nga asang awakuring surjul. Lea Yonasan nama ki Daud bele tokap kirgul. Alang yeng, na kiang dola nama kiang atiring anyet. Alang suring barangage, kidian jayin.

lai de pan sokle shaw na ma yona san tin imo do kangin ya keba do kangin ya keba ni albas yona san nem bele kwa shaw sina ma kima ni fuyena na musi da kfiya ala nden ko isike kor ayu saren kito yona san na ma nyanga na sambe ngasi imingi na mas ko isi interifia sambe ngani karaki jukya na ngasi joengi Liani alba kwe nyanga Dout nama taro longola Nasi yon asan le yangi Yen nama suri kumi Nukola komale Lia dout nama si iwo Alan den tong si jondi Na den yasi Na toin kwasi Na kien jalwagasi Asan abo kurin puyini Uung surjul Yon asan nama den ba antongfi Dout nama sgal Suri si lo kwe ni nat surjula long fi na mashawlin do ci jawana ye wala fakat lo wa bulumba asan do ci uji tidik fiya yona san na do ci riya fiya yona san na do ci riya fiya ni ala abakurisi kino fuyena gutfali yona si long fi jan ala nyet yesi kwela maran kwa jitura si bas nyet agili gut kwa yona san ba kiyanga Yonasan ni daut si ay si fali al den jayin kikali ena. Daut kam si kya nama kembar ngana tongin kwa yondi abakurisi man. Ala ungan jalon si jangon. Lea daut nama abakuri ena ni ala shawl wai nama si israel si kulin kya ayang ongal fiya. Ye nama ning long fi si kalifi lea daudin kwe ala silman kriya nama israel ang abakuri ena ni asa ayang wayang upahu. Silman nama dok long fi si kalina bagi fiya wala jito siya fiya ba. Kilu lik long fi nama silman si kwa jingo gi jisi kagi ngani. Silman nama long fi si ingo anan bele nga ring na jalong ini asang kwa si unga tas le taras pale ela. Yon asan nama dok si kwa jiya lang nga bakuring darale kiso wadi nga karayaungi alang katiya nga rarang. Yedeng yedingiri Aining kwa, kawan soko ising ini, ini ay nga, kikwain sambe nga. Amas ka kwe si ingwa, jip kia na sambe nga, si yoy ngi, yung badin tuwa kay. Lea jiwa ki male, tong jela. Marang, amaka wa, marang amaka inwa, sambe nga din karakay. Jiwas jalong, al din jayin kikaliye nga, asang awakuring surjul. Lea yon asan nama ki daud bele to kap kilgul. Alang yeng, na kien dowala nama kien atirin anyet. Alang surin bar ngage, hidien jayin.

0: Asoke Boraina ke Borafata be lawre ko akiya nya kerge lobi lol bay e Arias kan halan ka kire ban ko akital borun tele ban ma ko akital borun am pal bay e kilmay simay do geten so gle alan kel nakago nagi don akani na doglom pile ko la kom e alan do kembang lobi lo albayin alan gi jano e na man ko akital dog borun tele kay e ko akital yei dan dok uto sonay aliena lombi le ken do kise ona lombi roman leja na kwa kital gal wajana nge una do kulompi roman leja kise uto ake in the setting sa zon ko sege min kayen ko yan ki do ale na man kital do gena pal indira kise tarasa ke basa zon kin mas ke mel alan una rum min ke na lan ko ankel male se ye it ke lompi sa ba ke la uto al ke ne ndira to le ala ke ba na le na so o kin yo men kin al do gena da im ide ko yo kalma dio ye na jure ha sursi inan ko ngi alye nakayen jalfa gin kuzi kise nse pakat tarasa bembele mara dok inguel kwa kital dio ke alan king uton ase ko na kagilal kwa panga e kidale tarasla nen king ase endereng kwa kusenga king ase ge kriwe nan inen tani ki ko yan dio ke na dok songa kiru na songa ngere baka injel de agel king uton in di ngiri kise au na lompe dok roman leja mara ki inguel alan kwa nyetinding in unde ngoro se kawalan ki ngutonga inan ko se indiraba aliena dan bonjos de kena badaradin maliga da musa aliena ide santar saba ke na de dog aliye al dog dang bonjos ke aliye abdul hafiz yaqub dog aliye na santar wide leke fa kinna na setin sa so ko se ki alam utonga kinin se kel kam ki se kinma sa so ge amin na tarasa yo kay mar nga lobi lo al banking ko le utonga sbago na unse ngas bago ki gen joro an kergel ela wono ko sen kital dayngiri ke ne ki kora ker na undula setin sa so mage marabi baranga ko akinal kalma bayin embelese puto baring asan tabu nga posingi ba na alan tabu aje ba ko akital ilong na koyon ken tabu nga gen obela khas do tal koyon den tabu do apa ko angela na manden tabe na manden tabe no bi jore nga ilole ke kire baring alan ki muto ko sen nan ii balan tabu nga baki kan na wori kindeling na enan tolle ayba awuna ko anyet tinkilo ulial na abon ase dok gisingo le dok share kamba yense abalona beleke na bola sambalu mele wona biditin uton ase helleng amba bataka illa dok abon karina ela tore ken ala ngabase to korti mareten sokle lolo o abona ke dok neski ray anke la kagule ki jang ay singa nda ngore na kay bonjo za kin zeba wona lompi ni ram bena lobi los augel borgo nyet le kwa kital kay alang woje ko kalma kawya neski ngwasi unsi akit angal alang ko sanga kinining indeleba elensa basoi aina ke boraina ke borapotai maralom pili kola ko alam ko sakini ke maramen ei ja wona ko se donga yani
1: orre ko donga yani lot na bang ko akital diere jamu ngi ay se bamuo na ko akit galal diere jonge ay se bonga are ngas kang alang konjoran karrakang maranya del diba ke ke ken konjolan ne ke nel majram bayen ko kendo giyenge na konjola ke nama konjola si ilong asanki kang nas daraga kau kita ilonga na kidel ningwen taringa undula na na longa bal kilage aldain irerenge donga sunga ni bago tajagin dien tuskele aliyei na kerek bundul kikien arenga bel eine injingo nina aliyei nes ine barnga kele na dengin kingo ailong asan tare aika marang kwe lalan duobi duo rimmen pia na duobi duogal na kekeng arengam fago asoes aming bel tajagin na itika ali ilong alangi kinga si tumones tabunje asoi
0: ke burai na ke burapatay maramben kise na rugyei na senga gis inanjago kise na mong dokuwa kital bayan neskel bam abado gulia ilona arkadi guri nga ine dayen kil jamle ayi dokbais ubaungi adikiri mage alang deyang arrakarang ilaguna longa diyang konjola kay na kritia na ina mining evelang evel dok ine ine dok meram si merama pase ki sense dongas augel ke bora ina jel na jago suraya hajir ke bora ngi samen songa unas lompi ki nyettin te sve kital din tabun ke na dogal yene din ora sina taras jel punti ke sense oran jel punga kini yengna tumingna tabun duitia na jigal tolele tolele alba jaw dok lompin sa baba sawab ke ne jidi buliti jisi na lombal ba delling ele alja al inang albasa ke lolo na nandok ine dok nandok jing asike tonga giske bora amen kise ke boraina ke borabotai na ine na nogei da angel paketa rufugal yana kerekien kai bara aso ine don reje kiro gi don kan ni sa soa
1: aso
0: ko ela lan ka kirenyang na do ko ela lan orre na mantong do ko anye tenke krege e bara a maligi sa ke aso ke sam bara do giso wajo ko fakat e orre yei a na jay na ruglu na to so wajo be na juring na na jurguling na jilingen se ay kaneng e ala tole alan ko ka wena so ko wala yena da ngore reten sogle a urena enan so ha kengi mara me na ma sa so ko ke ni na do a utonga de pingi na sa so ma setin ku se ke kinal ye na kida en tasle na do pal aiba al kinal ye na enan ngi eten sogle na ki ki sense ke ma ki sa so amin ete alan eten sogle lan yi yumo na ko yo kalma ki da en burun tule ben kam me al ko yo ngam bayni neki incoming inal ye ina kuri ko yan kuri na inal ye ina dam porom burundi en surundi en kuri ye alan kuri ngiri dio indeling na ma pal ko aker ngale pe kit ki koran to songa ki koran to lengan to lengan to lengir na ki ma ngale yesikin ay ngal net kit lena bule na eten sogle ko akitel dio ke in al tabu ngage wala do tal tabu imending ebel kwang indo al iri dio ke na lon tabu imending kensi lo ke rakaba ba al ela koyon dente wi in lole kiko ela san kalom al ye tala ay do tala ge kania wala ay la lompe tala ine na kwana kele na skigie tala illa long alba bele ibadelling wala illong asan nuyi je na wonjan kayna indilen kayna indilen bana kayna kerina kayna kurwa
1: asoy na tana do asoy tala sima inding kine lomba alamba illole ngotte kayi algi barna tala kawiye wala algi kwa ridikani tala unus mining min kirin kana nas engalon tala ye allon fine kinga tala ini ka aldal din kwekan abay lon eski tala simin kirin kalon duban da gargar jaring dele nama tala inalon ba delling alba tala utunga isike wala ongal sike tala ni kwelye manin sin dilo jan naskel jam ne nungi jang ne ji iridio jan tarang nana dum bal karay ne ji dio jang zata na ki nungi jelu ni ne sin ki dilo jan naskel jam na ningal ka jaw na nin tare jaw marang abay lo na tala ji nyama za tala jang ne ji de lo le jamba ze ni ne ki mitil oto ati allo weli ne reyi a injama reyi di ni ne jusmo ne jiya jamba alki nungi jelu dai alsi na songa jawala na bus ka lole na ijabili na stirke yi na ila bay longal ridigi ila talay ba
0: ne ki ridi do ketike dik do wanan kulle yang
1: ne ki alang jelu ke
0: riyal ne kulle na jilong do kitar
1: na alang kel jam na alang diyo jang kitar aba diyo jamba ba radio jamba tare an jaba kin na makul kai inna ma talay tala na maski kin ko kultiel na ina lombal tala al delling ki kai alki belay ni nal ire ay kirale remmenga la tala belay ba waringa mati ngame ay tala alba belay utum belay la ngirsingo marang ila yay ba belay ina kena belay marana maliat ka en na matari en ina lomba aha al tari na belay ndelin la belay nan kwa ila belay zikini mako bonno ko nastari ka zinina otto al inekan abay lo na kel na en belay zikirsingo ma ki al kirsing wala barnga al rimminga yana adden kawe niki kabunas na kirsing ba idin kirsing alang orre fago na orre gal alba dele fago nama ila bele si al kirsing nama taala kabung na starika inana nama bele na ka indering nas jengil na tari indering marang al taala ke na bele ke na tari ake ba yi kela to dog tabunjo akaimba asoy
0: egen na mara men na kise ten sogle in ki ete ka o report nyet tinding lobi lol ba kan alba o report kan ete kidik inakin kwa ka kire akin an saki yensi input kan kise al kai na ko nyin lol na to in area saki yensi aselen kaw alye kai alye dain suru na dain baru na dain bele na dain sime kinabla nyet tin orenta wage ki kai njunyu wa kinal kai na kunyu asa ayenga ni na kin kai elen kunyin aliye sai asan den zatka asan zatke na eten sogle kaina min kwa kitel ilong aldok illoleki ki ete ban kwa kindola al kusin eten sogle asa en kainge bas ko na en kain ete ban kel na kwa badaradin melek adam musa aba inan kwa denga basi mali kere ne abe ko Abdelhafiz Yaqub denga basi Yaqub kere nam kalum si yenge na kere yen kere maraki illa karoti yen al kere ali na tawrakuru na kwa kin al baski yenge wala kin karoti doga sa kenge illole ay illole ay long asang ay kerin doga la kin ngale elle kin nakalu ay kundilan inang nan kindelinga wala kido gal kwa kera kan al abang kiro kan ba intala karum za sa kenge
1: au na musurele ali na tala kerin dele kawe na kika skirgo ki bulingin dora nina otto ne ji in torik al 15 kan ga e al dayin bulile kan ga na dayin tala le kan ga 15 kan ga e tala elle al abanga kulini
0: aso
1: nan iya nga kulini nan bayna kulini nan kala nga kulini nan anya nga kulini nan kadan nga kulini abakel na ingwal abanga kulini man toriki za kal nga man abba elle wala ile borule annan ile elle ngwala ba yi na ne ibulon di ile ba abbay
0: amen
1: alwa korole bang
0: baba
1: yi bay net ngiriker
0: amen
1: inama kai inama ye ina tala asa intiel alduo kese den tala sillew kuri nafi inama digi anya nga abay kele ne ayu anya bulon na dogola bang na elono koromba yi do bay iriker kai nas ingalung alba talay kala laydo tala innalang bay lay yi dog den tala nyet tige nyet ka ngungi kinde makage abu utunga kidge asaki gi bullingi ndorake ya nakila tala laki abay lono duo bi duo den tala tis long na nungis iribetel marang nama a tala nga yani intile otadi nga elena kerie nama ki ka dora kerie al yeyi zeyi mataki koren dora aba o tokel nayen kwa koren urenga kor ota urenga sen kernga undul no kwa ndiyo jingiti na yinga geba ni na ki jwa bagi mwori ni na kwa al sursi siake liba otang songa ke ngaba kel nayen kwa aba jiyo nayen jwa al koren urenga ndiyen gudjaw al ki koren dora kerja otang songa ke inama yeyi aba ilong na duo bi duo na tala le duo akeba al ki kila koran kril otang aba kondelo songa ge ne ingi ki de ngore namas inkalung wala gal annan deldi du kulin joyi en si kalon nyakoy duo to nga sayba kwe elle na kwe baru yi ina jwa ba sa duo to gi lala ila yaiba in nama aylong nina duo ri jayo marankeng kan si kwa songa gena kame kin namas inangi ben kwa asam mitil kalde in kaminga dai murung yi durenga na dai murung kani kinna yi burun dogola kila yenge al burun ken dangarage ina ke ba awal wasiki ingiria ki burun kona yi kin ka ungiria abo to ki ngwa zainina ka yi nina dai surun dogola darforin dogola awu orren dogola orren dogola illa longa sa duo toksimin duo toksiazmin ba inna makai nama illong alan tala ke neski kila koran rin alan tala duo bi duo di lole alke alan tala ski setil alan ngene jam bala in doing a laiba la tala ji nama ngi dongo kai awu namas ingalum marang akika lunsa mat inan ko abasin kalon kalonza ki ayla lomfi tala inil lobi lole aljang asan nungi iri jang keriel indeling na alangal kel jam keri na indeling na asan jawla na ila tarisi ja ki kalonza kelesi wala ken ota si nyangin gundi ki nama yeyi ayeyi na songo akonjola ge aba ilong na tala si duo ki beleske deling na ki kin ota di nga wori ni yi bele deling riafi ba
0: maramen ki borai na ke boro patay ki se ena metel ke se ji warengel wala gal asande yual ji nyua do wala albas ke ngel albas orenge na kon albas orren do wala kanna na duwa ke balen belen do en kwe aba nyuala ndo wala yuaba nyamen orenge ndo wala illole alji waren do metel ye lwa torge nde ngu ke teng asa ji ngo ki inse kalon ki sense tore aba duo yang na gel nas kwa ngel nas orgen del na jumana ko eri kenas oto butabi nas auto gorrefi era ko ese bagel nas bisa janni kaungi aba arikere masengin jwa aljunde ya na tanara ja baya yang mara auto ina auto den siti dual el nabulo el ejercicio el que el de gaiba mara bulo no kwe nas utu boda bi kwe sen mati ma bisa ni dokendi lena ma wasen pianes en joa al jona din ba sen joaye al duo de gel wo ani na el pelan la kenga na el na kasiledi al jodi mbale en dokal do al amana nenni al jona din ba sen njago le din ba na ma ingo na en duji si kangeledi Negeri Rusia juga kasar untuk Korea. Ia di mana mahu orang sahaja lebelesi. Tergina nengkau ya. Kau ini adalah untuk si adalah dua laki nuri jenis adalah kau kena seperti nampi. Bahat nama bawaan adalah dua orang jeli. Nada dua orang nada dua nama nabi ya selesai.
1: Mas berusu beru.
0: Jadi dia kuah oya rigitis oya meng asing kaiteli.
1: Inlay tala do.
0: Mengit lah.
1: Inlay tala saya dua long asay tala ke asay timel.
0: Eh. Inna nama yana ki sense tala ke amara eten sokula ye inana jimbele de lo aljigwa al koronga ele na kwa kele na baginga ka henke la tori ngalan ki surdio na unse ngalan ki tori sur kirimel kere nama yenge na wori eten sokula yana pi alba kele wori nama dar ko jel duite egel na ka taba din ko mona kena ujiti fiaran kwa se ele nyet dar rembe asan uwa ba na min aha abas uwa la mai la dengia wala demba ka fiana ka fa kaun na surse je yake ba
1: Se joy ay
0: nama siga
1: ngori joy ngi ne wori
0: nama joy ngi ne wori na siga wori
1: joy ngi ne wori
0: eh
1: na aba joy ngi ke do sibo kuru inni alan do de en tala siki sefia
0: eh
1: maran oto ji anan lona dimbaran ko si ne jelu
0: eh
1: yi na korole ke idin ne kikil majuel ba ajuel ba lan dora jawi
0: eh
1: inna makai inna yeyi al ilong alki korin urre ngage na elekin ota na kriye na ye na kwa yani al kwa ngaminga al kelma nga barapis ami na duo akeba sa baran yiel oto jitile jawo to lele jawo mi bajo bakidin do ray inma kai inma yal kinga ma lodi an taringa kayin nas mosot indelingenan duo tok leke na mas mosot en na kwar ker ngale ba ker ngale nya na mo orre jal ba orre nya na mo berule keri ki nyelage kikin koranga aliye ni yabaki lo na tala nga sikikin korakalu ne inna nyankel ne ki belekel deling aliye ne skin ota angulin manning en kwa al kel kame kara laki mara nino otongin yeyi na ingis long al talang de nyukingi a duot atilonat ke na tala leke den tala le dagargar atirel batule
0: egen ji maram ban ilole taban ji maram te kan ji etel duot jangye na kwe itile kwe eti al kwa kimitile kama kwe eti al melegi na kwe itile eti kwa songa gnes dengero urmake na kwa kina urmas kimba ji urmasin jengal kwe eti si jumana kena rigitivina tolle pe ba urmas jengki kilma na njuel asan dengeri la jari mara ki kilma dik aba jawnge nas jerenga bangi njua inkwe demba sakala ba yi ala kwe banduo denkwe sis belato dobre inkwe dengia tasoma kala boy ala kwel basan duo namen juana kadwin sursi der nga kanjeng el indon tas kuring abay nangi al jena fe alba zcp in namas lon konjol dogal minton dio illa pinti al duo den ko si tolle arun ba
1: aridi kenen kriya
0: eh
1: wori gin den sabba au senja senju an sabba
0: eh
1: ilala lon balan duo skelija
0: eh
1: yani kim mitilay oto kana kel
0: eh
1: na na medil kan
0: eh
1: na dogola kayin
0: eh
1: na al medil njos kayin kense kan kayin na dogola kayin na zeninal jismitil nas auto erukawe
0: eh
1: hi ji auto ati gel na ko esi jumon na elanze tar doraja na jumona kele lamfi na auto buda fi dayindio
0: eh
1: illa jua la aldeng iya illong wala aldeng abba illong ala ngila ngullo kalija
0: kan en karoti al jeni ngabar ngambay na
1: gay ma kal egel ayri ne so ngabar ngambay ni illa bayini alang ila utufo ina je na madil kulsu yina kansu wala in suma sey asan kwetisi yi ila jitini ndora jeyi anangi lonna den abba el wala den iyana en wala jikena duin kwesis innanja wala innanja yi seke na alko abeleng hakriya yi nan bago ki edele nan jasila lole marang abo otoki aliyei nakikin koranga bulling lekuro ki kan sagam bulling loni na bulling lekuro yi na duwa ke basa asa barang kwesi anan di to bang
0: asan wa
1: ka ungina suwa ka memba yi in yelai al ilong na koronke na duiti
0: mhm koronge na tubi
1: lomfi inkwa mhm korongi aigran sen saba uto ala jumba
0: aso
1: ji al oto elonzi ni na ba inkwa tala kirsing in tala ni ji oto ati lon na tala lejang au tala dindongai na jelu na duodi korompi ilanjo ala nguto jumbu sanga joba
0: lolo
1: aba inal nguto jumo ina longa ba ala lomfi ke mirsala addempia belen sen ala nkele na kirsingol ba inma ilay ji al otoylo na stala do ngajang ji ilong ninal lom finde mirsal jang alang ila sesi poises jago na kwa din se ila sel ji jirsingoma na mayena stari kawa inna na mayena jutum marang kwa kimitiling kaminga kwe al ilonyi nina dalu dindonga dalu dindonga abajanyi ate juel yi ala leja nan ninja ati juela murtaja nan ninja ati juela ran kamalja nan ninja yi ati juela oraja nan ninja inna makale fingiti tala le fingiti ni jidin juruli kajelu marang ati kiyo toylong yi ni na tori ga bakaringa ngi elle albang asabawla abi al tawranga bang ne kiyem bayna kay ne tawranga ge man yi kiyem bayna tawra sibo kul bayna bering
0: badba badba
1: kien kala kien kadanga tawranga al kien kadanga ngilo yebada da jeri kien kala nga dinyi antemen iya nga skelesi duo bakala nga kerin marang otto kayla yi kin namaye alkai al tala kerimbingi di aba illon na tala yi duo bi duo den tala liki se akirel ba yi kim ye na konjole indiri nga nal otto yani innin kwa ni nal jiware nga njwa al illon ila koyo aliyei alilon nan dele belengan senga kurutia nan burudio koyonga kulli yani tindille kenga na aba illon na erike alan koyonga yani burukulin ken koyonga le en ina ni na buru manin ba alkurel tabungan tabu ila koyole ke kalmadio na madele je ila belena madele kuro na maskin koyonga dingale
0: na kwa basin dele kane
1: yi basin kane ayi ay kwa induo na kari alanka aba yen kwa lala yokani insi ala kaba yi al inna nena long na yado gina long balditini do se kwa kay nan kiye kawin inma kay inma talay al imbelen asa birgingo na al sursi bingo yi na ila lambir singo egal ila tala kela wala wuriinga abay lona ilona tala yani ila lalefingi kwa bayeyi nan sursi kari kuritena na kekela koranga kanya na manke no odanga dog tala nga na kuringa al indelinga ya aba karinga ngi dog longa dinga lekin nama kurindi kena tulle el kurindi nama korongel kurindi alba illona ila lang el nama fingi nama ninje na foya oto nama illong nina al dokwa ko kalmale innalan tulle kol na innalan jammal guin mo oto yena jurenga kin nina kile kagul ina yeng ile tala si alang illona kiemba nga na kien mama nga na kien abanga mbaranga nin kanya ila sikira dora kenge yengo to lelong intala si yengal kise kabi wala yai na tala itengal duobi duo delen den suru rising al duo den suru rising iti al kinga men joyinge ala keba asa duo nung den kerenti el delen kinama yai na konjolay asa otto gis kinge si kilonga le fegali na kwa kotenga ala ndengo alon otan arakarang na innamat ka indeling na matala nyuki indeling abadok en kwa tala nyuki nyele manen kwa tala nyuki ngal ye otto al yena barukul dangi nam foya yi na baruto yi kwel asan kuri nga kamke yi na ayi dobi do kwel alande ngit fiar ka alye kwel ka ngun idin nes den source kwel deling na lelo mba sa barasi kwel te bunje majra
0: e aso ke borai e ke ga bale mar men ke borai na ke bora patay ke se ye ide longa de ke ngkringa na wal yene yijura a aljin yoba jumana do kwe embiana ina mpena wozem unse enkare ala jaba na kidik na ma wala la ngwa ki ensikan abaduo el na buluna kweke na korompi na el koronjale iringi asan ukwa walgal el koronjangu el kwengunden iyan wala demba un local fe yeden suruda to bakoroni
1: naba
0: indo eza to bakoroni
1: naba koronsi ausajingi wala korozingi lan tuine tabunje in namayeyi nina otongin abaylon nakagila alkene inderi namanin kwa yani koyo togindio kaungitia na surkengereli kila alkwa kangare tori koyo ngwanke njangara kila ki jangara inkein asan inkawa asan dien kurinsi to latest kawa alan duo toksi kwa don asungaskini ba marang oton sogle alkele kwa ni kaungie awala jure nga ni kaungie dogola yi namati inkangaringa ji dying coil alanga jelba, ne in do dying coil akimba. Oh, in coin qual kaingare magi, ne in sabank qual kaingare, ne coil togifal, maramba di na kikai, naki jangare. Ye, Ottobe loneki in kernil al ilakoyosi, in kangare, nakin qua idian sabba, at the sabba quagga in gulual king qua kaingare magi, nakin garequa in gulual king qua kaingare magi, manadu ilakoyo paperanga, ila jirgimo sai tori riginga, ne inalan kirikanga, nang ankundia valang ayugari mundu ne geography, or toki diendora, qua keranginki and asgare makela, ye, alamatiki and kingi, nasurgi and in the maye alqua quelli, aba ilona tala kisiakeba, ye, ba otamasungage, no undulan kritia.
0: Ilo lo kumara me na madoge kidi ginjwa torik aba long na duoke na kidi mbaina ragal jiden sorjang yedo babaini ele bas ba interijo ke ko no wazo ba dual kidi mba rage al eleke dog bas abba jaminga ine duobi duona min ni fena ke al dio tok bang min dule ire min dile din ire reng le ire nye ke le to do se ke ko na zamin ba ete ko na malo ileke gul namaki bullinga kin namako am bullinga gena ele na kangi lo burul la dul
1: ka ina kamu sei
0: ina ai ki dam bullinga ina zika ki bagindora na ki tulindora na ki simiande ndora marang worenga kerngal ke ngina askemba eten sogle
1: ki den worakan duobi duosi dello ni
0: eten sogle avani
1: ati ditan janna si dilo jang
0: eten sogle
1: ati dada janna si dilo jang ati anya jang ati abba jang ay duos dello
0: nama jegile la jamal tumia ay jamal tumia
1: ete
0: abalona ka
1: surin simingila
0: ete abaka etian na duem ba ndule apai na oluna ko elnes ka sokorombi abasin wa baintarang ina ngaita joba kati
1: insiwal denjani zaka
0: an men gol baindwa
1: insiwal denjani zaka
0: iwal denjani erital ko elnya tan ere so an ko se ergi
1: asin ergi ba
0: bakire
1: lanu ila belezata ila beles so mwa simu ya bes duele bele kwa
0: na bagi na kuro
1: ay
0: adi dendara na ko elaladi na basin ko daratara ayla jeldi ba aba singwa aba mba sana nden darasi de kadie kerea da singwa kadie taranga ila jeldi ba bangladi gaun ka ba kadie lakini marang almin singwa dara tara ila jeldi ba bele dara ila jundi neden susi urgul
1: ma ingi urgul ji alindung iri jang nan sitala jang dengire
0: nan dengire tala jang
1: ingo nji sa dengire tala jang yani kuroin inni alangin jegilal je itti asang istenja
0: aywa na indu asatina al doing itti asatina inang illo na bagi kan pakat ku sang mara ete kwa kike mbulinga longa kerngale alkere songa ngere bataringa ki tike ngona na itke na min den tong se min dule irile longa de ande ngese na demba se bakie ngona kriya ki ese kwa mbule mara mena ni jigi ndo kuma na kwa dikia ngamba se kona kriya
1: kela inga ma ringi de asa kwa dinga inga ma ringi
0: na kwa de se kuma ni jigi na ke e ase bakie ngona kriya kal jundi nal amato wala afato ban kwa de kuma na ni jigi de ngese bakie ngona tri demba se bakie ngona jigi imbere ilo kutumin la na tabun kan wala karin ka we ala pas ala pas
1: in jagingi in singeringa jagingi al ko ngaminga al duo ko el asan duo si age kin nyenge kiken koranga marang manin jurenga in gengil la jagingi ala bela kin jagingi jagingi ni duo abes simele ko lingi na jamuna simya jambal ko tari kriya ila jibas jagingi oto abado ken kinguna ngwal kain simya kingil kwa sunga gere na sin duo den simi salomba a aba ilong nais duo bullingio yi zinina asaki dada na anya na kala na kingaming abay lo ne duo ile ridon akuro do bas injalung aljungo
0: al bullingi na jungo na ngijungo
1: baji jan na jungo aba ilong nais duo bele jio kin ota iskin nema yenge al insani ngwezi siming inya na lo inya
0: aljundia na ke
1: al jundia asanyenti melye e yalke neye asa loke neye al tulei neye asa kuru.

0: in asaro kwa nama dinga keying ki gutan koranga nama kwase kundie na ilelanga oto duodi al kwande mbuling ile se bawa yerma sindio ke material yer ria ina enga na al ke kire ni nama jumong yena jumuna we setek agen oto nama yeyi na yani orenga dinga keying ne junge menin ke bele junge
1: vadba
0: albaki bele jungo manaba baki ka jungo baki buling jungo
1: ki semena jungo
0: albaki bele jungo yi baki seme jungo yi ina la nyena mawuriye lia aslomba e kriel fi rital ba bulena kwa kawe alkwa ngaminga albaki si oro sabata alba kawlo to buyeti do galba ina landuiti kin nema ye oto na ititi elena da indi sunwa kri sunga ai kaungina sursi zata askalomba nan duo ke bara kien iyang wala kien abanga dietoge maranga bajingo yaslomba na intori ngana ka umum
1: sei
0: yani na karaiba al duo ke den bara saban burukin hi nema waidi genma nema terikiyo al terikiyo duo ke den bara jiya bajigila mangin jual duo toge asin jangu ba
1: amen
0: atening lo mballo to king kizata denga rankara na indik na makeden kweng el alba keden kweng el namas imbeleng aljohi ne el duose sallem nya na imbeleng a kala aniba nama nama unas denjel de rufi namas ina menye hi ye indu kaldi mbarei namas ngwa yal do mbarei namas na din kwe kangi na na duiti ba alande nga basi sallem bia namas ngwa salomba
1: na in korongele
0: in
1: men en bela pai
0: in kie mana kai na bal diele yenkila na gal kwa bajegila kwa kidge ne kidge na kwa riange al kwa gamal musaka fage yani
1: al kwa
0: kwa riange ne mo mun na ine yani kila kwa die ri ne die ngut al yenkawe ne yengila marhale ka gul yi yenka ginyes oto ina mayi na daile jagi kikin koranga kiri
1: mo lo gasas kai na dwiti
0: al kaungina ni kenga na duo dengi asi de loi niba na dengi asi ken kona tin al iya si jenna ken kona tirija je yelu iya alge aylo wala ji asi ki ka do rajelu
1: je gel idro ridike na
0: duo de loi janiba
1: eh de loi janiba
0: de loi janiba hi na al duo abba si ken kona tirin hi ne ki aba ile tille al yani gi kurnyul kwal ki di ngabang illo na gargap toge nyet ba ki ngabang age ki nga bangage
1: baba
0: hi marang kila oto junge inema yai alkai junge al siming surwuri nga na al duo bi duo den de losia aslomba yani du morning na duo iti hi kedeng abantaura alkai aru aru arakawe
1: hi na torega kya bale
0: na ken ko na terin hi inema yai nakai na melo ni nal kwa arakin inema ka ka nga al ayu duo bi duo den talal yakaba abai lon innan kenga na tala le kul arrakenga ne duobi duo den tala sias lomba kimba ye ken konjola al oto gede ke kadora ne ji oto aba illona belejwa duot alandi mbele sikela ami akeba marantore nginzin kalnga aba apa anangin kwana bele kwana de lole ayba biban tebunga duo babi na marangele risi bundi aba biyo nemas marangin bala ila bele yala ken aba awu nemas ba ker simba yake al aya al wo filane nan nempia lakini mara nkial bagika deling na kundi
1: ke wo sako ba jana ke wo
0: sako
1: kente mgenga duraka
0: kenga durala kam marang alji jonas inang wa nan kila kwana makala na isi duraka wiya jado ngwe ni mesin kwa e ku indogola ila lole kamati algi kilma fiya nga wala kile anga na inalanga inalang na makai na mai longal duobi du de embarasi de lo indi lakini marang ninakin otto yani alang ki kori uringa abakel naskeringa kinal juringa kawe ota kernga kay ne kriye ne lomba mush albagi ngori ni ota kernga kay ne kriye ne yin kawe ne si yin si la lole fago kan aba ariya ke ba asan gulda ba hi kwa ila lole an ka gulba kin nima yayi ila long al tala ke dok atimin in kwa al kanna kan ne ka winnan ati lon na ari ke na ke ne indele na bibalu na ila lole yani gonin annan yani lo na kay na kawle na ke regal ba ke ngel lo le al kawle kwa was kor kindelinga kile ile ile risi nungi sangiri ka ngalan kalu urgani kele na kalu na kor sikinyi na dinga kirul na kiyonas kawre nan ele lengele nan nan do kalu le lo le nan kirul yi nan kiyonas kawre ile le risi kinsan
1: kwa denga mala botor sa za ulen bagal kwa de kwa lan lo si gatiya irkin ya le lo ina lo

0: ridiki na de lole ina mi ridiki de lole ba o talk in al al elena da en koyon yenga manatu ba ridike na asinga ouna is indeling na de lole ba marantala kwa kinkin alanki na ile ridike idin ina aba ilono koronke na bi koronsi bundina skoron fulli yi jato wuri gamba ba aliyena skoron fulli na war akatitol katilol ba wala lan ile risikiel inma ye otoniski ngasi lole fago na lobe lo alkwa kayin kayina dengin kirsinga na inda ile jamale ba ki otanga ker ngaskin ne kelele songa diroge ilong alan kelele dagar karin na alangal jure ngasi asan yengal nga yenkeri alkawini yendien talakai ba aba ilona duo kedok na seden tala alomba banye se otadi nga bawe na maslot keria na yaslomba yekeri alfi aba ilona otoy ilona kingo na singwe jidin tala ilalen kidimbara imber alton to indio bang
1: aslomba
0: wala din tala ilong aba ilona din kore asal asa dorake asa sabake din kore ilasi asan indereng yi loje yu eiba aba kingo tololi yebande ngara lakin marang aba ilong no duwa ke basa fulngiti ye kaba ilu kalas ye ba ilon di del diel ba ha ile den kilire maranyal romba ile lori zata kanke kin maye na sunwa talan wuri ye
1: so ki borai na ki borapatai ki se ki na madogine uton au kin alan wakidik wala lan waje te alna manni fiana iduo dok kwangi tabu keme jial kwanta bu yang ina injwa ina koyo kalma na jisiki inkime dok eten sogli ji al kwanta bu yang mayara man eten sogle ki ade ilong na elle kain wala ade juta nga fari gale kain wala kale kain kimiti la san tori kain alas bay ma kain na nang nasin duong kanda ele duong bay ma kela aso duon duiti jimin sare ngai se sarten jaw hoy kim bay mang won to leya asam mang ko to dokeri nga jondi ba aba ku yela aba dule po asam mang ko to dokeri nga jondi ba alam bay ma kital ilong al tarwei keri nga jondi ba ital ina long keri nga jondi ba kin bay ma ge ai se aso duldin ko se kim ba bay mang ngi asa inan kirgeling woma ba la gi al ilong nai tala ko an kane duldin ko basarin indo ay indo ke elatilisa al el duoba baymangi nas inaran kirgeli baymin ko etti kwang ay na kiri juta jundi tal kiri juta jundi ba kensan ko ko jabile ital tarwi a jundi ba ari lon ko jabon donnin jabon taga ba nel diroy ba ital gal appa nga nas toy enga kandu bayma kelenge asa toy enga na dog dirro ilon na toy galan ki kelam bergenya fa on tabun sakke jiden kari ren jilni asam bornya diga boye balang ami wala alan juta abu balan sai na ona amia namas nyetting elle inan jeyinga ne jima bala ge ten sokle zai ina koyo kalma ayan gi gisi dode musule kane wala loker alko en kama o kon kedik dok mitile ukin ji abay sul da kane ji ina la kane balan jo ina la kane balan umil jawe ina la kane balan alan alan zalim jeng ina kane balan kwansi kinja ina kane ba ina kane ba so zoge kele na kin ina kidik namas galen kam magalan putto nje dok ding hukum si anna alen kam hukum nan dongong kurgo ni dok lase dok albay kani nay kwa kani albadien tala ila na jato kin nan ngira dongong kurgo na koy ngel namak gila den dio abad yen di kimita koy lene di kimita dio ke imbas nje ngana nan jawi ki yen di kimita abad dongo ke abad nje ngana nan jawi ma bala gitte marmen ei ji ay jelo illo si immas uliye yela inan wala intala yela inan wala yeba
0: kwa alguta kawe duonsi kona pus kanie
1: duon amen
0: duonsi ki for na kristin mara njido ke bele fo kana jir na jegil orre duon bele duon insi kwa repus kae duon retiay ba duon den tala songay zeinina aljijwa duon duo alwo ngimang ke utonga alien ke ne indelinga sa songage abakel jiaba duonga jaba jiaba sara jamba menin kwasi duonga sinjaba
1: tei
0: kangungi duong ilong na al ilon na kuge yensi nyetki berito basinjergi lakin marangi berito gila sajergi ji doksing injalung al udi kena starto keke nang urdi kena kajalani nang udi kena barngang keringirong nang udi ke yi na fakata ilomba nan uri ke na subar ngale kurel
1: jaluma
0: songa ke kinama mai nin duwon kariya alkwa jinu rai kariya ya ne kin daldin ko inallon dem mitil asankel min ninkele kawe mirsalin ga wole dikle sayne musa le sayne musa aliya illonga ala nye wutfia na manin ni fiya san kwasi jofoman ya kurin yin tonke ga maran duale illona lo togle ke na dirigin auna hi na tulele tuleke man ya kila talang si denga rare ngelba marangali ila aykira nga ala nye ni fiya na ni engala nye lia ila tala duong ila sedonga ti ya manin nyangana na duong pia juta ginin ki ayenga weyenga ongal kais pulngiti ile lole rigis pulngiti al tala apuki duongal tala diw gisin kiri wala o gisin kiri na dinnin ke na tarwi na dinnin ke na barngan tabun jeyil na ko elan ko ngotale kiri kin kul din tala lege gile lo ngasa kino tale kul nungi irijang wala nungi riazamba illa long asa kilma pujang wala kilma puwa zamba illa long aldin kilma diroy wala kajalanjang kin oto kul yenge kin na makale saginye du les aginye du na maye na kwa nga minga nina ka nina tala aliye ina kwa dinga loading an tabunga ge kwa an tabunga gile long al kelesi kul jelu kin oto na makul ka akweli daldin ko na magal ilanden yi a kun na urinyan na liang duwa kina mukul kerkerge ati njwa lang kun duonja ki urinyan kerkeri ati njwa lang ki urinya alang liang ki urinyan ja yi liadi mbaraw ki urinyan na do kerkeri kin na mukul kerkerge abay ngwa al urinyan duonjaw uri idingi ne rias ke basa den sursi kiril eta ju janu sa ele urim prije uri riasan den sursi ker bajeri alan sakia asa rikenes den sursi yi aba uriki uriage balan yi alan irula dole ki dole ki rikersi yi e den sursi azanba aba jano bajeri jial oto ilong na urin insan urin den yi den duunjo ji ais jalong alan kaja ilong alan takatin janna jelu kariel undul na dele undule sanji si daragaja abas daraga jaba abas insan uriyan ban sakia hi namay don kuro liyal banya karab illa din karra nama fuyesi inama insan uri inama de mbari baro kwel insan ge insan diw kinama kul kakan kin tahala ngage duonge nes kin opulngiti duona lotok liya uba hi duona eritok ilale hi kilma jawriti ba diwina long
1: kire kuldian kwa bena ngi
0: ki kul jangwa do na naka illa long asa tar to kejang wala isi keri juliti hi na jersing hi check ai alan kaja alan dora jawi hi kile do duongin digi gi alo toilo na stala jang ila lala jang wala janina hilla karayu hi kuongin den duong au kuong gi alo na stala do jang ila sila jelu inama keri inama kul duongi alkwa kona duon sikayen marankeng karaba aljidien duon jaw kul kerkerge kina marang insani ko togin den yu kele lanke na dinga kay na kuge na dinga kay na urinyage na dinga na liage
1: badba
0: den araja rangala aba illong na ajir simba diwa aba ajir simba jiban jumong asinjay ba jiesi
1: asinjay ba sei
0: yi na aba star to kaja mba alanjay yi abe donga kuro anna ngay jirsin ila bele ding ila jirsin kela amimba ila ne jinos jome
1: dien duwa jo ba star kulajam
0: aba star kulajam ba kin nama kage inama ye alqua duong kiri duong den girai girai opui ki otola al ilona talas kan duong den tala al ila lankang asang ingalongal dikke kiri nyere na tarwi na asa nungi ngwese jang wala ma ngwese au na business jabukeli hi na den ek sorai inni ba nama din kerin ilong na hilla de ke tamu yere na kala skuela lan jena do ngukuro yi kin bar nga nama yenge in deldin koy inama yena Musa alma indi nyanga alan dumpia idi nyanga alama ni asanye in kayu in kilmanga pinsi yi nama nyana ski kayu ki ayenga yi wayanga ongal alko 40 senigeria ban bumfi
1: nabi musa
0: nabi musa li anama ye ilomfi na bawa na el na kafia na kwa ngumfia na manya yasa kwa siro jafa alkele kwa yesika skawe yi ni taben kawe kwa dinga kaninga kwa dinga berenga dinen kulsi kungi marang ilalong kele alame ba tulen kele ami tulen kele ami yi jundila lori na maningi ngwa lomfika kala aniba king wakin kala aniba king
1: nasbaski
0: aisa basking lori ngale mbele lomfia bjia jambal kinga ni kaza tala aniba kengwandio yi ken kila ken juma kina nginavi ki oto elalon jia elona tala jang oredu na tala jang zenina dai nkoyo kal male alangi longalang jona karajong wala luna tojelin na sayidna rina sabana garib jawngiti asan jalon kerine indeli ne tala si barnga do wona singalon duoto gala buba jial ire do jang kwas jang alanki engela tala si hi bon hi ne kiem babung inarang marang aba elona yidin tala deling injelual injelual kawel hi alang wong ang alang ota doin sabba undula na alang wong na nenas kuyu ulel nas am juta hi wala kayda ulel juta na am ila din tala bayena foiti kikin koranga al asayena undul kasongwa saswa
1: hi maram ben namaro kidi welan wakikan koyanga kwaga nando koyanga de kana lo gera kawa kanya kina la san tantin lene kan ki koyanga le ka maraji maramba ne tel ni fene ki koyanga le kana nam ka kay nguto akitali ilonsa kwa ilonsa kien ton asi ban lss ban ki luna banne tirir bonus lss ban eten sokle namaro kwela yi alang inkingo ko kalma walgal jurenga ade ilong na ellen sor tiriri baw walgal ilong at soring ere gibbe potta jengiti ne diong ere gibbe diko enang ulaya gibbe kal awna diyo potta walgal diyo te yai nama mara eringa le diko ade eten sok leka aing allolo linde nguong ang na anina juta ungi toka ngale kaungu asa duin dirong inal elal welan duin peral elna inyari al per inyana welan kangaldi alan sare kangaldi na ka elna spere se an ki soringere na dio per inden dio ngere do ngere do an kena do am ula wala waba ela do an woro kalja dio mending albe ji wala la do an nyet wori ngana male pal ereng jonnas jan wala mbay mi elba paralam per rapia wala lang ami wala an ki am per rapia man sare so pa wono ko akira ngal dial indigi mara men kidik namadu luwe lalang alangi alang wo mosa lawi wala lan nabi mosa lawi belake agi bare na enjoa eten sokle ina dayen ko kalma kwa kundura na enka meki endaran kwa kan wala intigen kwa kan na kintigen kwa kan na kintigen kwa kan na kwa surunga kengere na kusinga kai dien tasle dinga ina le ten sokle ye duaba en kwalangal da fial kusin akay baba kay ye la wunele na longite na enga na jiro kan jari ba na bay la si jari jiro ba korronja na makidi gwe la lain wadok meram ben kin jangara kan kay mingwar jangara nan kay na ma mara na mes dongal jangara ulin kay na jangari jangara kay na ulin kay
0: jangara di kay na ki jangara na kilman kilman kurin sunu
1: na rin ki na de na kilman kurin sunu la de na gal kangi kilman kusin
0: kilman kusin kilman kurin kingul ori tole fingetia alba ordine to leba
1: abado kerin nabi musa den tin le kanguna yeshu le kyo nabi yeshu na mangal ni fiana na musa wai nas kwase ergi le na nyanga na silla dien surule pago na dien surule kawul kwase kiki en worengan a isoba ndaki orang koma yana men kwal orreto ngi die duoto kwel
0: asan talas fulngi
1: nalan tala ini eike la kwa bidien tige na bikin kwa dien tige na kikin kwa dien tige na mes duoto kwel ken kwa dien tige na mes duoto bel ken kwa dien tige na mes duoto bel na ken altige nyet le kele namon loto genen kisingul tia kergel kanya kwa nan kergel kan kia nin kwa kan kia nin kwa kan maratamu ngereng diam baldan ma to bir a ga dien jirgingo ne duwa kya bana mbere gila tigen ko nan kalnga illa tigen ko nan kalnga karim ba din tok le ka nge ke nal ba din tok kan ela na mari yinga nabi ngan den tinle na inal ko asurin kengerele kiel benan kan kiel kiso ajan ko di ko kan na kiso ajan ko kan yohana ajan ko na asale ne didakiri kal ila asale bona menin didaba folan abukan ko ne nun kan me na ko nu abukan ko ne na wos el na ko nun kan me sa asale didakiri ajan ko di ko bal bas ene dimbar se jang ajan ko di ko bal bas era santar ko se jang ajan ko di ko bal babal ba por duongiri eri kena longi te de di nuile alanji jo na maral ya kida en kering reng en ko aji ga di jo jel ko ajan ko di ko
0: eri ke abaz ji ji din tala yi kan tala ke ene nes nes kinga yi nes denga rakalum ba ila isa kinga yi na maye yi nes angulin kengwal in risikawe yin si talas yi zata na duo duo ni zi talas ni yi al duo ni nelay yo to ina ina stimel ba al den iana den abo ko jo jale kin hi na koyle alan ko nas rikela na yin si kania na kamia na kabi na ainin kamu na ainin ko nga hi na buki kanin ko ranga den juru la kin ba
1: den ya den ba taban bungin
0: la annan innan awude njuru le zata de njuru le aw otan so maske yinina oto abaji nan jongo gis injalon yogani al so makila gena spolinye ne kaka sangalan oto induo wala gal in kwe al ninan enga na so makeba ne oto juri dum pegel yi induo si ay si lo we ya la nyaje na gut pia ay ni sabba awi kasing a kaninga aba ala nya gutfia ala ngin fa ala ngile lola kuroba maran ya ila taala le kela ya ila taala la keba inna makari aba ilo ne duo taala le kurune taala sa lomba otan ki sitte bugirel na yesi yi yesi te mwezu te bola kringa zu te ba kin na makai yi al duwe ngamna duo jurre aba ilo na jurre jang din tin man jonas otan adinga le tarija ni jesi njelum ba lot kerke bi talangi jilije biya inama ye zata aba illon otona kengwa illona tala kin annan illon na soma akin ba iri dio kwa ba kin nesgut kan ma nin soma kawa inama ka kwel ni majirgi ngo kwel kan nin tori soma angin ba langi marang elle duri banke nes kutuba nya ji tin musin kutuba bi yi ila lan mas mosot ba na manin eriker elker langi marang kwasi yes hi al tala ke ile leson opune undul al utonga ke al jeile na kele leson age namakia ila hojong ila ni nemes lo edle kere na bona mona ota kisite ubaring ne binga atume ba al oto duo ila lole vegel insalong al futo ke na futo yi futo jangana jewingi ka ngungi idingi na erdi ke na jidere jago hi le nemes kilman ku silefawo awu giskilman ku rilefawo awu erikena delle njuele san din surle gijangina otoal kwa anti illonna jelde wizata na kwel inalle uba al o na taria alka to installe si yang ala ngonas jelde wang naka juri dungang kalo na o yingina tari o yingi sabatalan ka taria naka jelde usil la maran duri ke ne imbere ngala ngoyle jelde usike yudura na selki ke mingle dorai ki gumalai ki kai yi na sel jelde us inma kai inma tala nguri aba illonna skinga tala yi ni bang otanga songali kri abes jinye jitong asa tala jang hi na jidan ji oto loke re charo wasin juruba tore dua ke basa tala ke na reidu jingi na betos ni na nyangana borro hobu akeba lekin marang abay lona tala jamba jiban jang na tawrale hojilu na mane lo takuro ni ingele mbesim balajang enama ye oto alkene indelin zata al duo bi duo den tala la kirilba na kwa hi perra kenga yi na tala se sorkani na duwa ke basa ki tala timel in kinga se agis duti basi ngi lole fako asoy
1: ke braina ke barfata maram bat ki se kin ken se ngaye net ni ngina ka na kirsin na madok ele ngungi na en u kinga se sa so ngi kilma o ele una sa kolinga o duwas kan baba el bardan tas le do ki dile ngina ke la ku se ngaye na ngi na ma ete na madgal dok ina dain sur dio inan ina askalumba ay indelen wala ay indelen wala ken kwal dio do ko dio a kelen ken dola sur inan anika we illa kam mi galanduk sur ma sogus ma kel wala illo lan ken kel ma karol inama ingal ba duy ala awna sera pa kwan sekan do maralya ritna ke namadu inala kana do ri jange ngay ba baylong inana ma ingana ma duy namam maran kwel alan kwa ka kire kare na alan kwa kisense wo an kidgel lombe tala itine alan kisense wo an kidge alan kidgelan tare de lokawe alang akundia ba alang bay mare kirtia wala kudia ba alang radio ko yendil asoy maramen ki boray ne ki borofatay ba islo xana itru corona sdan tomlen gori kelkam namaskay ngo na kinga

0: Asoo ke bara ina ke bara batay kise mara men yena sinang taras jaro uto akidal ke konjol ke nalda yena dayang wore ke nasa so indele ngana ki kuri apus ka ina tabu nga bago ba na ite nso glina mastan kiri nga ke nga barang yir karo te ki da yin tas le kise yena mena min kin yen ala age ba mara kise yena mena kamingi nalda yena ki talang kirsin do kidik do aba ilona din tala kani kise alang au na talang den temen jeng wargal alang au na mazulen den temen jang ayla kani do aba ilong alang jalumba ina lamba ilong kwan tabung asanga jin ba do aba ilong alang junde na bay marita kertia alamba junde asanga jin ba lamar au na do kwasen jo akal alang au na kibyan kwa miskina arakan kinna na mayenge songwangere kwa ilong aliena kwa tabung enka alang kwa le darage wala alang jabilage nama kaunga na kien soronga se kutume kinin sa songa kina kegila alkanga do eten sokla bla na kwa tabukawe den dabule namaki kurunga kari namakwa tabukawe ya lialbet etrik pasing namas gori jawla liana mapingi namanyete zekempia liana mapingi na den sursinja den palkera la ke bawal galiye alkwa ila lole kay alba kwaria alba ye ye den sursina yorti ben bilan kwaria na kwang wudungo na kwang utan nyete den jalom alba ye do ila ngalkele empinal kwasis bodaran do kelel mara do sa kwasis bodaran do kelel ba insiron kasi ina ayala kay ina la kay bal kwang iriang na ina la kay ina la kay bal kwas war riang wala gu kwal sonwa ila ila do iti asa amana ke nali amini den kilma al tar iti pial kwa kweli nyetindin mara do ina sken tara bar ngandi rengel ila do den sursi ko je undula ye den sursi ngarotal ye eri na mar sursi PNSP na azlom ba dombare e lompin dombare to bay yawi na ye to bu e yaweti illole na makai inal bay torik al torik erbetin kwae wal galen sitanin kwa sitan sina mal ni fane lompi den kutile bawo al sitanin kwa kado asan kwa ay surungiri kidige na may lompi na san kwa jo kwa kidal ba kinki kal bay basaw na al madurum kwa ya sokota bu kwale do eniningal kwa anta bu ina kwa tabu kwa yalan doy na pingin su to akini nin urrel ye awlen senga lompinde ngomles awlinga na erbetel le nyawul gal lompin ngomles awlinga na sitanin le nyanga na may na kisitan tarika we mara men illo sikiye illalon asan duon to le kaw aba duoke elle na ki kwel alan kise enka alan tabui asan nungi sikka kayin asan nungi sikka kayin asan kilo sikka kayin alan kolu duot allon alan den temene elalon alkanni wala balam balam bakel albayn ani oro urula de wala masigin de ko urula de ndo hanak si long e ina pe abana may bib e ba yesi
1: jingo to le na jingo
0: jago
1: ke gaba jingo to abajel na jegila yani suru di ko ngiri net kies kalum badayen kuri wala dayen tabusi ay nin ka ngel lori am ki giray en kolak na kalu lori an yani ki giray inal kwa ka we so manken si yani yesis erdi kawrti maranjalu ngadi ngakin ne ki yesi akaru
0: na den di okay ba
1: kwa kin al illon na kutumul ki mbarumale mani nga ko yan duu kuri ka we ma ka wi na kalwe zata na kalwi ka tari al yakwela sampia aji al jwele ngel na kuri je la dun kalon kuri tare senja ne ma erdi ke al ngiri ajalunga jalunga al sifat kriya ki otto atin kwa al kundul asan duo kel na dayin tawuy wala dayin kuri dayin abulay day la ya shegi dayin ayuri yi ali long ala dayin tabukawi ki kawla na na dele manin kakalu na jalunga kalu yi na manin kila ken jalunga sika
0: to lay
1: wala hok kin kwasi ba al kafia yani injo auto ziki mitil ka kereng algi kwa ine kelue na makela ne nge indu sel ba bel na babun
0: alba
1: yenes belelo na bel na babun na tabuba la ilong alangi burgulo alangi purgulo awu adam si ay burgosi kurgulo kai
0: ne ka ya
1: de njalo nden diu kai al kwa sifata kriya jalo al ya al kwa sifata kriya nin sike nina alan kwa antabuy dore ne jumane jumane gutu ya ne jelegi maranga bakelna na kelaleka bonku munay futoy na erito do akeba dore ke matinan guta sun ngam pya balang irije maranga majel na babu mbu monden dio na kila jalunga ke ngalang elong
0: alang inang
1: alang inala long na yisi babu
0: alu boyo re
1: kwa deldinga alilo na tabunge nge may ninsi jalunga ke inna dosi ke kawrtia ay ninsi ke firin dio kila jalunga si ya al ilong alang alang kuri wala alang tabuyu wi wala alang talan city yi jalunga ninsi ke bel na kegil jalunga yenkulal ke manhi nige alang kai alang may nin fiido ngai ba na asan kelma ko rakaba na alang den den den din kai gubulani alko amin gariya aha kin cinema kel na kai le na bel na bugile yen ninsi ke kelale la maranki kila sias kalumba kiba albajel oto na kwandio gudia na singaranga lo plan penjuro kalas na makelni yi pen ria ke mingimpen
0: na aba gudun sa kima wana mala du sa kima elle dio masigin kering galda kwale son api walga uru kwa sa wala
1: de ila do galdigi galda oro lekin marangal de latis iretari jel al galda lole
0: magel kamberanga
1: kela
0: kamberanga menidi
1: kinama do yeyi al konjoli allore ngam kamin do utoko kire hi kalas utoko kire hal ila utoko kire ila bele ya risin ila longal bele iti al bele nga fulel wala bele futo ina duho ho galda ku yin guru al ki ngam ngi ku yin guru hi innamal do jano kwel innamas jarongo kwel ki aba ilong no utaka ba san in kumong ala duho kwel ala ntala kani asan ke njalunga kalumending na kel na kegil pirindio ninzike na analysis kel na kegil pirindio ninzike duho talo kumon na ke njalunga tulenga kila aliye long alang kwasi kwante bui hi wa alang kwandien tala donga kai hi nama ele dusi ke gila sekir barale songa ke maranki kele se akaluba wala kele se aska ngelba hi wala anang long nen kwa alduo kwel asan tarifia ki aska lumba ye duo in den tare alfi keri ki asa kwel alang lole ka den tare ka ele ko esampia otto anang long al ilon na burunyetin te bui hi na kwele akwalan kela nasiyesi gara kinya lori nga askalu mai duo kala nesangara biye den tarika
0: den tarika
1: ba duo ina ela nama el na ken ko na ki kwanja kalas yedogal kwel yi alam barunta bu en yi wala a el balar risingo kwasi kai algu kwela zan asam pia na tarika tari burul yal kwela mpia in burunga kerengale kwal irikenge kal ngasi yani mungi nesi loke kunyirle na jel na jeri na del ay kirazi kurrim men rimmen yanga nas enjalun nagire njatulle nazaru nama jigi aka alka wel manum eh duwe mbrual inna nena kwel zeni na tokia bayi duo ingo na duo kwe na elong alam barun tabu en kisi kwel manin kwel alang yi duo burden arimmen pya na deng ile risik gire nga duo al elong na kwasi nyet kinungi tollo na alkwel alam baru kul arai na alkwel alam baru si arratumo na alakwel balan duri kena sab duri iri na duri du ila si jial bejana arde njaban jumon na masjalo na majal ladin gar kisi zabiti na masina njabi lagi marang lodi an kias kalomba kwa kan na makela nay kwa kilul na makona squad ngasi gara kina sa kalomba jadono jumon ila duo toro sa kuro muru sa kuro hi bornyo sa kuro hi kalas inna kalas na ma ay ngage na hojia inna ma yeyi ki aba illon nas kayin na duot ale longran talaka ken jalunga si akundul ba alan kagil ya firindio jalunga to lengan nin sike hi banke rep kolan irikan na banke rep kon jalan kale na makel na alko ngaminga al urinyan dio asatar jey ki otono masunga urinyan dio asatar kel hi ay na wanko nas duori kel duo ila kurin ye nama ailu na duo kede njurule ina jare bay tala kal wungan na kal wungan duin tala kai lala kain undul alang enele kurile wi alang kurin lanu ne kurin duo kuruini kurin na songo duo kuruini duo za kurile ke hi erit fi na ken kuru lo aba hoy askeba maranga sa kurin nonga ke hi dari nim fi na yi ki kurin kurokila nasin adde akeba wala gal nasin uton akit fiya na duwa keba ay annan gel na baru sa bato nyadura alji kurin diyo jang duwa keba ay santar doraja
0: songa ingina la
1: yi ati jwel alang ilong asan sabato ngin beru sabato yin ke male kul jun suna din sursi jani na kuri aba kuri jang yi ka ba ngama na beru din yigel alja wa ba stawa kalde yi in namaye al kuri dori ko ila lan kuri le ila lan yakuro bulon na ken kit pia al yakwel na dori gal ke na kuri le undulla kasi al tala inai kaniye alan wut a almingil lon fi tala ina lan sursi utumo alan in sursi utumo na smosot a doin tin idena sago le baraka ra bagal el namasgal mosot fi anasje inma kai nama ko akidje al gutan akawe ne kiyem burun si kutumul kekila kutumul maran kiyo tobara abakel ne kagila na to dai mbro sikagila duo al yani kuri ila burun akere ngan kuri al fal doiti na wingiti aba in lon na jegilen tolol en jegile ke ayangane nakin kasi ba lon duwal al burun kuri ngam kuringam palin dien tabui ba se longa aba ko amburu ngale nyasa yesa sinyarta ku yigirgeli
0: tay
1: kika ko amburu ngale kerep ke na kwanto ngan kito ngale duiti na ki kwanduiti na au yi na kawi na kirsinga na masare na masje ngono buinga sare na magal buru kerle je yi na aba je na jumum demburu osom do waja worti ba ile duo den dio nan kwa yi asa kilma ke wala sa joyin ke den surule la ile duo ko joyin yaske ba lakin maran riske ka ngunke alang ile kuroske alang in ko in a kosi asiki koro ko bumba ona dem pia ditini na duo ke ba san gugwa
0: in
1: kwa tunwa na make kile lankan ne abai lon na kitala si na talan sisi al ko yan tala kani yani akundur ba alang kurgul na sken jalunga kalung pirile ninsike wala ken jalunga kage wala ken jaloge ba banker kakel yi asa uringan dio tarkel yi na makan na kom kin na mayenge al otoro gi yei matina in kwa aba illona tala seke kasez lomba alan kwa kundie yi alan kwa yani lot kogul yi nemunin kundie na eri ni duiti na kuinga nan duitia wala gal nake way nan bungitia a kin sunwa konjole kin na mado al konjole ki kuringa koranga kin na barudo kuriyas ke ba na mafingi na dubara si bagiya fi ba na bara si bagiya fi ba kangu na ila kuring zata alke ko el aisan jijige yi
0: badba
1: kuringi kurro kurina ina lomba al wori sifi la lomfi den kuring al inni ingi ni al wori ja korron ala nga jaba marang kuri aliet illon na kerep ki taala si si korron rgiti anangi londo na keri kwale kawngiti na kawngido na domburele kurgulo sungas unye ba mon poitia kangu idini na lomfi korron ses tinel ba alan tebunje marang ki indora abay long na taala nga si ki sensi ya kaluba yi bo otang sunga ki nang konjolage na kola kun asinga ge ba asoy
0: ki borai na ki borbata nyeting se age ten sokle enang namakedik gal dogye al metel incoming abaka foi al baki imbaktai kin eten sokle abojona je gele na gare makin yen ko lan kinan galo nalan kinan kendel nalan kinan kusel nalan kin surkiri
1: ye gitala ci kalon sagel kam mu jile na gitala ci as kalon ba biski tala kalon
0: ete
1: jilo al ridiki lan ki yesika na ile digi sina kundi al dai ngai ba
0: nama ko lan ngwa marama no geten sokle aliene ki kin ke wanje nya al ye na ki to usen bulinga min ke ngai ngai te wen o na onga na os de janni ke wal ki tau se abulinga ke la tori ke la ziki meninga aki ro ba ke la minkin wen o na os de ngen dren ke la si
1: ke la
0: ngundula ke la ngundula ya des kin ba
1: ke la des kin ba
0: no kin ma min tau
1: se dora na lo filan na bay man kerin ne kin ke la des kin ba
0: kin na sa na ma wai ki tau se si ke al kamin wen o na os le kan ne ten sogle illo le maram bain gal kwadi kin ne kan me hono gi nyetin taala al dailike na nyetin taala al dailike na kikan na kikan sur kilong na sur sikolding kikan ni diele binan dog bundul daile na kidan wutong na dogon tok birkan ina in u inin ngal yena jura kinin yena inan kuzele hal kwade le kay nake lal in kamal ki kibyan kan na kias kere na kiyal ma inan nan kwade le kay nake le wala bas yenditin inan kuinga awle dog meramen jingo ke maru jingo apaela eten sokle aba jongone jigila damburu diko nyetin dio wala sudan diko nyetin dio ko alin kuzere ne ki akay ba ne alin kuzin ne ki akay ba uto yani kusan ki dal inson ina damburu akay ba nakin ko ki kalum si kwade palke le kwade dio ke inke loto kan ki de loto kanaka ete kwa kitelen kamal kwa leso ka kire kan ki al ine kay na al tule ken ade illon na ken alang iri wala ken ala suri nan kendele in illon al dien tala wala ide abat tolen tin le yo gabel ki bian kan na ba ku sen tin le lolo bo illon tala se asaka ngalan ken ku sen na birnya yet kubu
1: jeba in kay al talas jang tala ba sota kulle jang
0: net jamu
1: ba net jamu
0: so
1: oto it engaye na eriberial indelin ki teriye ki dora itirik mungkin nasen kwa kulle jago marang ki ye al elesilew
0: ki bele bay nan basen ba
1: jago ki bele itirik
0: egal
1: yani selem to indio mungkin nan kwa kul dimbele le zekel kamia nan ninka gul
0: inanga bo bo
1: o inanga la baba marang el kwa kit asa elona stala kin dien arka iye alan kwa le fago inan njamin al en adayin iri na al kene indelin alba so ngada iri inje nyamal kayne springiti talan wori ngi zata
0: sei
1: talan wori ngi talan wori ngi ay al oto illon na medilke ne sita ke bana osas ke ba na jabeles ke ba kerina ay mbaden dio
0: ka ba terlangi ba
1: ati koronga ke nan keriya ati goro ngage nan keriya ati pito ngage nan keriya yi eribi eri yi ati liage du ati yi kamalage ati ayu riban keri
0: korege ati kage ati
1: tu eribi riban keri inama ka ngumi
0: ke gabalai
1: na tala akeba marang ot kwa ker ngangira li ndelin idi ngina tala kin ne di en tala le dagar gar kereli ki lalong al tala le dagar gar kara ina lomba al mati al nyoke kan marantala ina nyoke yi tala na makka nyoke yi asa duwo ina lombaye den tala kai zata
0: sei
1: abel jid del din ko enjalon ka duin tala kai del din dio algi ka lomfia lomfifia na kangu ngina ang na keri al ka aw na keri alanka aba abas kele si jalon gidin tala le banda gargar jaring lakim marang aba illong na skele si kiya ka lomba tala ngasi imbaye algi oto enjwa konjolang konjolang konjola alba kayna jeyla ko akrengan iri sungala sakinyi ba alba dayin iri ne sungan sakinyi inna makari ne mes entala pulngiti o talking gwabello nasiyen ele tala sikalnga yen di entala lo sikalang keran tarika o ina lomba lan iri kawe
0: badba
1: alji lon reyike ne jan ki busin ilalong alan janene dimbo te njebun starigen kawe hi na iri tawra janne rogan di ne iri jew
0: dase
1: albo te iri jew yi gidin boten se kayla jaro je man se kurune len na re yawo yi laki maran do re ya do te balaki maran jinu do na tawra ire li angare awu as al ire as ire de boten yi arrafi ira taala lay ira taala ba xani ira taala ba kin ma yenge yi na jundiya na ken taal ku rayndi ke ken ko radu ta yi na ina dok madningi ngwa al yeyi ninaka al taala se nge yin taala ke se yake ba idin yaba lon kitala kise kan na kise nje yizi kise kan kin se ben kuro ini yi na dai dari basin kake basin demke na ribirian ke balan de ngirindelin marang ina jinjwal oto kwa kila alin gamal yin kwanta la din donke oto wule kan ni do to doka balan ngukwa dirigin ke wile oto ka ina yi nama ri el na en konjol yi nama de ngutile nas beto nama dirigin kol nama kim kristina wa al illon na tala nga geba aha ne giyo tole lon na ne ridin tala ngi yi tori kwa kan ngai ne kristina allo filen den tabwi nan ne ngwa oto ji ayjan
0: ma ci amba
1: in nama yayi al illon na tala nguri abas do den tala salomba ne jidin tala lonba al tala le yang al injang alan illon sam pie nga ji jerengel yi waragal alan din ko mo pujaw yi imbaye yi neskin ya sikil longale fegel ne intadok yi ina lomba alan ay kriya alan is rikere njofo kabaye ninal ko ngamya jab rokonye kala jamba riala janba yi yele in inye kiken koranga
0: maramen asoga samen songwa ke borai na ke borapata eten sogle ya ka insina in wasengaw oredumbe orodun lobe lo aljai dimbara se asa injalo mali already way annan kalole ke ajanan ba adet injalum mal dok ette kwa ki ron tu le tip ke illa ajanan ba adet injalum mal ke la kwa kulengan dio ke ajanan ba adet injalum mal lo be lo ke elle la ke alla ke elle la awuna dok lo la do ti ba ngi yeri fe ajanan ba ela wona dimba dingi na domba dongi eten so na urkanin ke ngudo akinde do wal yi ki da ka kan balakin kelkam kam me agis kwa al barda le dile king uto yi kwa kitalang ewel kelal na tegngi nan ka gol ki nge men kam mal man kwa kulle kera kayin jalfa kayin baranga kera kwa kanan el kwa kulle ngandi okay al yen kele dina su uto onse kele sites kay al ye imbele yin sal wingola al man kayin baranga kera gena ka gol do ko kulle ndi okay na kele ki kwa na uto ga dile karina itin ka singe kela
1: urin ni tala kay majaram bayin tala ye kan wunse
0: eh wala idin albal kullele wala kwa kirwa
1: tala abal din do al talan sensei tala riti ala jundi ba ala ji korron si jeru
0: aso
1: na dayin wuta jum
0: na wuta jum na male yongure
1: ila tala ina kasin zo urgeni do a kirsingo tala yal jundi na do jundi lan tarifa
0: eh
1: bad bad nas jey melalan tarija marang aba ilong nas ji ila se jamba yi annan kale jang wu anjwa ba kan kwa sunwa kai nan in kwale sunwage nan kai ni nge sunwa ne indele na torulu el dual kwanta bilan uto fali nan kwa yo kane bele fila na lo fila le enga ni kasi simwa sa enga ba na tane yo kane ile bele ala yemba asan kwa ingaro ile bele ti bas
0: den ar kasi kel akamme ba
1: dilo alan duwe ngwa al yi al bayin filan el na berensi kwa al wo filan el na berensi kwa al lo filan el na berensi kwa la maranga ke singol ba kwa so nga ke yi na wori ki ne na lo bal kwa nyo ke ene al kwa ke ngeje ni na santo anto ba ni na kain na kunge yi maranga ki ala ngel na wukwa ki ala era la wukwa duo al ilong na no in kamya opum bele al bo pui yi anang am jua
0: anang itile na kwa
1: anang am kwa kwa bel dilo ke in duo pual am beleng
0: manato
1: asa bele ke na kwa lalang kwa yel baring kwa banye tingereli
0: le adido kwa kwa ba na ye
1: den ah milale kwa yi mungkin yani ke mitile al otoki mati gel den akang wala dogo doke akang na makan na pirti ka unu urunwa kal dina ka kaw yi ba lo re ngene zole ma bile kanebo yi ba am kwa kalas
0: bas biwe
1: mi wasi mio
0: el arka kangi
1: el arka alkawe yi asa ingiz beleng asa imbalon ka alka an
0: asa min
1: alka an
0: alka lain
1: alka lain alka lain ire kwa deling kalas bakarele ina risingola ar risingoba
0: akeba
1: yi marang erina fia yi inama ye lodi gang dok arka wala bele illa long asa minke ne bele al girsingo ila long al tarindi lo tare yi ila duo al inam ba inaran kwa kwa sekol manat kwa tare kawe tare nga erikere singo dien erula bi bon yi jeyingo si na erikere nga maran kiye o to ala bele si bele yi o to kiye ta tala ke yi alang ila bele si kwa la kwa kul som min kawi ni na zonga duin wi na ka o to ati lo na ka konjol aw na duwa ke baisan ngugwa hi na elenes doing ribeto ka jato atilo na el na duwa ke ringira alji ur ko ne doing rena ugi wuzu ba hi na taras janga o to dika yene lo kera nan jwala ngel ne ska wujwa na kangis kanika e ngana wuzu ba idingal ka a jwala ngis gujwa hi ilahi indeli mai kwani inna man kai taala ye riti al illong na koronsi awsa ajingiti ba wala korongi mu uto ajumel balul nato hi wala jundi ba ala nyepia wala ala ndufia kin nama yenge marang aba elon na king akayin hi ina be selong al tala nguringe na bankele le songo ingi torin na duwu wan kwa
0: na aso mera ma en be selong sa kaimel ki songo ngire ten sogle ki in se kaimel ki dik ariba dik indel na awna is na ongal na tabun duiti na kwe bayin aske ba yekwe laba mbeleng ye enka na kana ngawo kidik
1: yero ko bana gengera mi perimo
0: asan in kan ore asa kwa kya ke songa mara kenya sene ku ngina sakawle ba mara ba ilon nas kawle dieng ban kwa ngi sirang kan ena beleng amba na kidik na men kamin ki sense yo kha ki albaya na ki waren kamin e ore ndolal ka kirege kuruduros kein muros kein nyet kelal ba kwa kenken sifata en dindi okeni babara en diro kilenge mara aba illo naskawle ari ela nan pugone na yan kabina illa kay bo kabina karte yin ila dense ne ndeleng na na maramba in basi non danti to kala iting saison agi kuni e basi on blase le modele zay
1: asos amin na mawela ngi
0: noa
1: ki awu dain tala len dagar gar kerel
0: san sunga kay me do kwa kital iting to gato kwa kende
1: james ata yena tala
0: aso
1: yo to abas tala jamba enan joba esen jimnes nes gel dewja nes enjoy hay gi ay jamu na ay si joma inzata yene tala
0: aso
1: marang aba ilong nakil bangale akamba na dain tala kan kil malarugumba hi anan ire din ay kirale din tabum eri kenen indelin ban din tar to gaja wargan din dora ker jabum na joka ngungi iri nes gi tala jamba aw orre kwa na tala le kisekan Natala au kinyane kuru ini. Natala au nae yundi alang koroin mu utakumba. Aba ilo nas tala kan nengkama al koroin mu utakumil ne wakamemba. Ele kida ele tala iba. Na dayenja bilban kerek. Yi rokonye yi. Na aba rokonye yi. Riesin jano ba. Ka asoy saming na au nakan na kundul. Lom fingin dong ondine mas soker le kaiti.
0: Aso ke barai na ke barapatay kadim usibela yi. Orre kwa duwa widuo alba inyetindi. Alba orre yi dimba dingi. Adi kuleng aleke adi
2: Radio Summer دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

ale ela yona san no do tingwa ji ala ngaba kuring darale kiso wadinga karayaungi alang kadia ngararang yeden yidingiri aining kwa kawan so isingiri ini ainga ki kuin sambenga amasko kuesi ingwa jipkia na sambenga si yoingi yembedin tuwa kain liajiwa kimale tong jela marang amakawa marang amakainwa sambenga diin karakain jibas jalong al diin jayin kikaliya nga asang awakurin mu surjul liayo nasan namaki daud beleto kapkirgul alang yeng nakien dola namankien atiring anyet alang suring barangage kidiyan jayin long zisi namas silmanin beleng jango tulle nga namay itini alay koi sedin long fi namas silmanin arara di alayang aukele nas dola aukain dik naswayi na dik nasalay yeng nama udongin koi ngi asam koi salah ase kabe yeng nama udongin koi asam koi salah ase bau ya dik nama ngwa iniyang koi kilul siwayi ini nasye ili ungu namas kilulin tuli jaula nas doin koi salah ase bawa ni alaka soka ungu ya namas deyeng koi wuitol si doin kile ya marangya akir nama galin kwa siya iba Indian kwezi, Indian si kwe asasalai, na inyang kwe itsi asawai. Awa kuri namas yang awudongsi kilami liana mengkwa, sarge wale ela. Yonasan namas dawksi mkwa, jiya lang awa kuri ndarale, kiso wadi nga karayaungi, alang katia nga rarang, yedeng yedingiri ayinkwa. Kawan soka isingiri ini ayinga, ki kuin sambenga amaska kuin si ingwa jip kia na sambenga si yoingi yemba diin tuwa kain liajiwa ki male tong jela marang amaka wa marang amaka inwa sambenga diin kara kain jibas jalong al diin jayin ki kaliya nga asang awakurin mu surjul liayo na san namaki daud beleto kapkirgul alang yeng nakien dola namankien atiring anyet Alang suring barangage, kidiyan jayin. Isbela, ni albasar kele abakuri silman namayang pa, kwe isi tulay jandi, asang kin ya nga si kien sabang ajangar. Ya tabukong nama urutan na yung kwa, tagadwin kuri, at jawa kwe isi, marang yesis kwe sala akong ajani. Iti yalik namagaling kwa, tadogin kwe isi asin bahu pa, jandis na sajangar. Awa kuri silman na main kwa kwe sala iti asis bani ana de mkomola. Iri ne kwe nga mai. Israel nyet alwe itbenen jan desi kelkami asan man silman kiti ya wan tasle tarasya. Nama yesi kelkawe. Iri ne lof jayin benen nga njalong si dele kegile. Dele kegile. Awa kuri silman na benen nga njalong ha. Nerdi nga fia ala long fi ini. Gutwali. Amas diksi Jalong talang enga balong file koi ya bangini yesi gut kwa simani nga yanga ni kai ni ala ya ba kuri nga ki ala kwasi umang jalonga ringa ini aba kuri silman koi nga masi aisi bale ela yona san no do tingwa ji ala nga ba kuri ndarale ki so wadi nga karayaungi alang kadia nga rarang yedeng yedingiri Aining kwa, kawan soka isingiri ini ainga ki kuin sambenga. Amaska kwe si ingwa jip kia na sambenga si yoingi yemba diin tuwa kain. Liajiwa ki male tong jela. Marang amaka wa marang amaka inwa sambenga diin kara kain. Jibas jalong al diin jayin ki kaliya nga asang awakurin mu surjul. Liayo na san namaki daud beleto kapkirgul. Alang yeng, nakieng dola namang kieng atiring anyet. Alang suring barangage, kidiyan jayin.

0: Tani do kenya kan gel jam kwa dan bernamay gorren darale na nama do kwel alan do gingo le ko dan gingo nama beleng in aldi ay gis beleng lomping
1: kese yense in aldi sa jamali iding ne se ki ngase volnge di allom ve ke ni yegi atewa kese yense alan lomve ze bagi ka na dembele skel kam idale beleng iding na dembele ale beleng tulenga ge nyadding ki dalwe kwa ba tulenga ge mara ki kwe lalang ezi se in kai aliya ilom veni ki ngase tewa na ngese ajing anyat pia al daimung nama yai ine na lomve beleng ujiti ala jaba ki nama kwel alang imbelezi se kai na imbelezi nka inala lomve beleng alang duo ki di mbara se ki kelmandi ojoengi inala jiezi din sore se joel na dog alang di mbaran den tong alak jaing alang ke den fala jo balang ujiti ya iding na lomve nkwa ajilense fakat ala jaba aba joel ji balom fila joengi iding na yai na kwaze inne na jaing adoba ya sayeke iding na aba dele joengi ebing ini mara engis kwa ujiti se ala jaba nama ujiti ndeng tiede erbedi na kwaze jorongale urel awa dembele ke jami na maki e utubari na awagal dembele la jitigizi ana lomfengis tulea na magal kilomfe jawelbo lo teyele ala lo dikwaiba mara kaze dok in alde kise yense jamel kise yana iding na ajinga jitingale nyadingis jaya alang duongari ajawomba wala duose ajawba wala diimbara alake alang kikilma enjoyengi na aldi nzure se juen nama dok tule kise
0: na inangis juabara
1: toba
0: ine tawan lompi enaki aya antiokis yesi iting ange lompi si nina al ine aya weere alengwa marang sok al umelingi ya sok umelingi na lompi sogi ine tawan lompi si zakirenga lompi sogi na aya kere dok dok ide dok lompi si ange aya wena wena ize la aya wena ize ba
1: wena ize lembe leng duozi alanga jaba wala ajiling alanga jaba wala diimbarale deng rike deng fala alanga jaba mba wala abadi bara ne wa fiya bana elna en ko alang si injo alkaini nga alanga jaba le belese
0: na ine tulei na ine aya wena dikrei alembeleng ki sok osondik lompi nama jawel no surisipia ine ina lompi si zakiren kai na nama gal si in jingo dok majiram ben le keingo na dogi tirigre ngo deng
2: in swat domi iding na lomfi kengi si alpia inga lomba alkaraba kine ela na tep tepia na pia wolo surwa kia ba wolo ria kia balki kievia ye baki dembele na pia al innenjeng nama enga idine janga duoi inelang al jawil tipia jegil jawil tipia nama la suru tipia na jawil al kiri ngina surwa kia ba zan dele kera illa nama ye ine lompi keng kuro pali di ali kakiri anka kiri na tulengan tulei namam jawisi pia namal ya pingina suruzi ki du ngere pia inelang namas imbeleng al ilong katara al yei neji taura lo al adigi a na taura ela ala nga jomba egel ay samba riyen kwe a rige nama edan deldi namagis pia na esken karabasi monga kul dioja lia namagi ye ne kioja alanki dele kou asang inkalong ale kakire ngang kakire na kuro nyet al kenge na erise aba inkwal pi aben beleng gi al innenjeng innela mba indel asang innela nkalong na lobelo yeba kene kinungi toglow inna kwela lanka
0: tole meramba in na nama dogdan jingo tobu kwa leka usingi in aldile duo ay in alding dio wala gal in aldi duo ay gis beleng
1: in gis beleng kese yense duo alang lomfe si bagija na di imbara si na kisense na ding e na dimba se ala yenge nis de lindio tawra kele ke lomfeng bele iding na lomfe ye mbele ngabe inzi ngwal inin jalling bay na jalal ki
0: ah, do lei ma rambain na do no ma ine da jingo in ma rambain si kaingo in aldi duong ai gis beleng
2: in aldi duong in gis beleng gi asang bagi jain iding na lompiye ala kwelba alan deldin dio duldike na udonga ko senga fi alan piye nga se a jawva na eri al joel e sen gisi di mbara fia gi yesi bas inne lan tulle ja ye do besen tulle fia na alan di njar se do kipol dunga jeluba na alan nga jawva nama jarune la anenga si lompisi la pirtis jaw albes u tiri ga nama nama la wawja illa lompido kala kwel balam ki piye nga yesi ken kona so pirtikaw na aisen kwa ba joel asan surung idi ayenga songa john simonga aila kani albading yana dimbasi bagi ya
0: aiwa to le merambain na ine dok na lompi na ma dok yen kwa taban duo a udon ji terna pibo yani yani len kwa duo si ho ala nga jawba na aji dinga nga jawba
1: bat
0: na dok ine an din giran dok duoi awa giran kwa taban ba duo ya zakien to aloto tiri
1: bat ba
0: do din giran si a udon ji tan sa ja den don ki ki ana na ine do wanem kwa musa aya we na tisere musa si in si kwa gi kingasis gi kingasigising gestingo yani musa asa kwa si resingo dok yani kingkan ben israel kwa ge asa musa si resingo na aya a tisere wala gal aya we na tisere dok ine lompi ke na lompi si ange alinga alangis lompi kingasi risengo adit ki alamba kusum tamani ne duo se songa zakirin ka ine nanama ine karin kan ke jam kwa dain barname goreng darale nas dok dain tomren dak dikel kam de nanama gal kinga dok na kain si jingwa de tabutir kare tulle kan ke jam kwa tane dok kinga dain barname goreng darale na nama ine ko na wo toba se tirkingo alen beleng in aldi jundigi alang ki ki lompisi ay kagil
1: in ale nges beleng ke sense alang ki lompisi kagil ale ye tulengan tule na gorengan gori alba ye iding na eri abisef ya alang elenka al tule ki dok nama ye na roken do ma do adem via moza azan kwa si kwa allon ve beleng alang ajenga tulanga zeka jitisi pakat alanga ka balan jitisi to kuro na dimbara se dok alang tulen de joengi in aldin sore se joel na dimbara tong dok ki dem fal ala joba wala ken do wala se ki nui ani ala jegilba ajilingi iding na ba jilin jaw dok ba lonfen kwa le ajamba na iding na ye ngabelen balang uji tizija ela ba erbedin den tige ala jiden dio jang ba udon ajiti ngajaw na di mbarange re ho kelma to kejalen na ajinga jiti ngase jaw iding na lonfe akwel balang kelasika
0: ya lonpe na kinga se ku dora ke spaleti yani alang ki koranga tulanga si kabun yana lan dora jiti sia ko ba
1: e bad ba
0: ay tulay na dama dok di daimbele daing jingo in mayram baile kaingo kide wo wo ki wo alginja kide ine ges tri gisingo ina in jingole algis belen ki lompisi ay ninkagil
2: e inle ingis belen alan ki lompisi inkagil al lompi tulengan tulei nanka kirengan kakirei nagi kiyonga sekwel age jundi balan ki tuga ko na gitamar ayu wala lan gigal tugol baisin kwa al indurai al tulay naska alung al kikimbo kigila tuga ngala boba alenge ke tuga ngana nesin kwa alan intanzi ajoba idin ali idin pia idin ala pia balan gi jaw idin gi gi di source dok baden donga ke na dok nesin kwa alan dim barang karaba nyetsi minden kwe na denga lankwe na ken karaba nyet al dimbarange ala nyesi kinungi jitea jegilba marasang osoja dimbara si kena tebunji wala tulengage neji ki ngalandele juengi nagie ini ine namas inkwa kilasi ala nga jaba na aba juel dok ala nji tarazain del dindio ala mba king teyenga sija kusenga si ala jaba teyenga sija jayengal duindonga kain asamba jong ayanga songa abedinya ni dimbanzi begija ine namedlompi mbeleng yelompi ne jemere askeba ne jiduldi din jemere di nungile na longindi ji abayezi begija ye kentu lenga alke aisan piagisi baisin piana kila basengan sengage ala lompi sin kei al nyet din dendong akeng karaba del dinkin al kayna kaluna la kaluval kny dindendon akayin aba kembelenga kelka mena taraskyu na surnga sibagika na kusenga situka kana tenga kaba kayin kilal kayin kil maleke tulenga nyedi baisin kelami
0: tulen meran ben algenja na namagal ine dok jingo kerke namakamwe na uo tobas kingo alen beleng in aldi jundigi alanki kwasi kwa kerna sai kagil
1: kisayense inaldi ingiz beleng alan duodi imbara zeki nungi tuleje gil adiji tv azangi njwa ina lomwe uringi alan idja ala lomwe beleng na lomwe ye mbeleng alan ajenga tule ngasija tule be tule alba menjau jidok abadeng daraja ina den tigele jain idi na ye mbeleng ujiti ala jaba wala di imbara zi ujiti as jaba na digal uji tifia jaso se na lomfesis jum idi na lomfe mbela ngaba di mbara gis tifia jum gis ka aza alonga sang engu ke dore ida sa engel idi na lomfe ye dok se kenja ringa keni ene aba duo di u lomfe le tonga putua jamba jarile na mas opso re juro idi nse jure na ji lomfe se ke se ke kelma juel ba na ba ki udon falan juel
0: tolei nama dok se da ingi wen uo algen jare ka ingo ani ine in kin ayale kin ay nganyet al girenka ine namada jingwe mbeleng enaldi jundigi aranki kwa kernasi ay kagir wala sun udon ay ka
2: elompi ine ngis beleng alan kwa kernasi in kagil inna kain surnga na san kwa kernasi udon ay ka ngal ki kwela san kain surnga si kaw abadi ngi si tulle jaw ye ji si basin tulle pia na bi ye si kinu tulle jelu ye ben kinu ngi tulle jegil na ba tullinga kayin ba wenga gene wori gene ba mama ba der nga gene wori indela tulli mbaye yal deldi lompi de ngum pia lan tulle ndi ko na ken kel kam asan kayin kayin kayin si kilal kel maleke ni tarasin kelami
0: ngana gi lim bele ne long alan ya na ki kwa kerna sin kolu nina algi kan surunga zikolu
2: badba
0: na duo barasi erigi ti azan api aba yani ine lompi kingasi wala gal ine ki duo sin kolu wajen jaya na tawji wala ine tawji na makai jawle ki porin bela san kwasi dora tulle jawle ti na ine namadok dai jingo kerke na dai apogi anele kaungi wo tobare alen beleng en aldi dai jainsi aisi jengel
1: kiseyense inaldi danja nzi nzi jengel alang lote yele kago lomvendo rale iding na balo di college na heras erranga ba banjona dulo jawe marra ba lo erranga nas errake ban anjawi ba bantaras jo namaye herra ba ye lomvende embele asa ye embele nsi ala jaba namaye ne sem fulnge di kiseyense alang ajinga jitinga ze tuka koro na udonga tulenga sika in ara lomve kwel namaye ni kasi in lomfin belele kelma kisenze simoi iding na baka yinguzi au ka min kelma basinga email lomfi tin bitin albaki kan maraba uji tile jeri banju mo ke lomfi na nasker gelbe ha din zuri nas lomvele ka radio
0: yana din jaile yani ingizengel bieno ji al ke lomfi tin bitin al ke lomfi ba tulle na namagal wo algin jasi kingo yani in aldi dang din jansi agizengel
2: in aldi duin jensi insijengel asan ka lompisi bagi au idina lompi baye nyedding duin tour na queen ko na queen karaba nyet al deldin dio kayin den donga kayin ala lompisi bagi kaw na alanki dora lako algize kwa al dora inteyele jirni ila dille ala jirni ba na enkama abate bu putinja ila albaye na kusenga indela ala lompi si bagika na ala surunga si bagika na ala pienga si akoba belezi ala den teye le jirsing na dokala surunga si kering akulelba asa ine dagin puting jawna inderen ki kelma tulle ayba inela lompi baslong ji kayna juela lan jana ding kelma tulle ayba aba juela san kwa tulle nga kal ji asa bayanga si tulle nga ja
0: Tulay na kadok doing yani ngal di doing jan sing is yingen ani dia ngarang ngarang a long liane lompi algis kingasi gisin belangan dora tulay sukulo na du barandeng deng puldunga langa duiva yani barandeng di tanga jan niva na di ngiraning ke ngata ase adang irin jartin yal kinge ine nama lompi gis inangis paleti kasi doing jailenda la olu na ine namadok kwel alangis duodik gis daintine da kis fiatan agini nama kwel alangis duodik gis juma dik fia ki ene sin juma fia
2: kagisingum
0: jago
2: kibora ina borofatay lom fi kilma gisim moy kilma sin min sur bas idi neji tulengan tulle jang na kakire ngan kakire jang na gis dora tulle ine njolingi di kiyo nga si kurrogi duro jingi na ojanga gis tuka karrajawi na daing orreta ya kwa delingal keynes kel kame kan kel jam kwa dog ya ngasi borakel majingi alan sur ngasi koyngi na kain tulenga sikana ko senga si tuga kawe kel alompi kwel iding aba kain kel tulenga sikana dorete lele kirngi kain ko alompi bay sin kel ami nama nin kai ke boray na borofatay lompi kikin ko na gena kumel ki din ko en ko na isa jasodo
0: amen na ine dog kwel alange dodi gist terni madik ja kine sin terni madik ja
1: kagazeng a wo toba
0: a wo toba ani gi terni ma inas kelkam

0: ayilongaden ternima
1: aduba jawari ajegilaba yakay oronsekagal
0: egal jamadi
2: jamadi
0: ine namada kwel ababio yanatan kaimbar ngati bamin dai kain aya kinal giren ka atan dengen bamin ay sanga yelba
1: e bat ko asin idi ne kinyedde surin kan
0: e
1: yasan kul ko asan innen kalnga al tulen an tulen akay ngal an tulele kirni na ko sesi alan tuga kawi
0: e na ziya baya
1: e zin ya ba kul da donga bani kunya de
0: ina kare na mal galti
1: azaka na mazin kai lon bindo
0: ay baya
1: kibo
0: kala assalamu
1: ya lon donga.

0: Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle duingari imbereng kise alang wore tulei na kusenga karake na dogalang kokul dombang kien longa ling ni kien taringa le ni kikien dogolang alang kokul dombang stawa gis aldi kise nse biburu buburu le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga mareng lomfisi donga kani oto na keinga nasang kibingan kaiti ine bara hadia ke dogna ani alang gidonga ini na kise nse utongo sunga ke nesbido balonda ngore leng al ki dele kana kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo ilitile al gijisi gis ridikene skojo jenga dele aini njuro wala aini njulungo ki dora budde wala gal ki dora iti nama gi majiran dada hadia si anine donga ini nama doken nesda endo mungkawo jago
1: asoi bara nai jamai lenjani joingi jisungo jutumo bagi baila orre kwa lobi lo alba indonga ya nikalandu indonga diele pago kwa kilena kwa mungoi aisiba mungo no kwa kilena kwa onga ya aisiba onga arisa ngalong kwa kul kuse ankaraba na isma ulo daraga fi adi kie longa kilena bai aswe na magal kwa naskel kam italgi lumpigi skingasi risungo aisa mbingasi kago orre kwa aso barafota
0: tarase bara hadia kisense baye nangal si ki kokul akalumba wore kwa kwa kital dakibanga tu simbago bela na ko iri ke giara jina ka asang dai wore si iri kare kangi idine bibang wore kwa na kel jam kwa ar radio samar si ke liburiti na dok ferrabau alandai ngore utongo sunga kelami niki kiengang iriko. Namada kwele lang lole nkirsingo alie niki ine rime nkaki kwa mbele. Na ulele kungi gizibaso idi niki kwa mbele rime nkau marang. So kenang ela kisense niki utongo kinsikul kikai mbele nga rime nkau. Kangi idi niki ya kwelba asang kain utonga walagal. Daing ri alki dengi nki daing mbele kirsing alandu kerde nga rarengel. Ilan sabba asokis aming. Ato namado kwel kisense barahadia utonga sunga kain daing warele nga sejiro jalung. Na kilmangang diyan sunduru genke na utonga sunga kain. Marang ila tila agi jizi kilma sunduru genga. Zeninal ki mitil inkaminga. Aba ilon dog na di murta ge itin na gis kojo janga fi. Aming ilon nesken karga jia. Itin baz bas geitil wala. Kazali kasi basi long dok longa dingang kial dulding kwe kang. Matinim faal kuriti wala gal gi kojo janga gis kelleli. Marang ila lo leng al gis jizi kojo kello. Ila long alang jaungi na kerin jawi. Ijago na gis ila zonga jawar.
1: Tule bara. Kibora ina bara fotte dinjingu insa tarasi kisense kelman tukin yei naikin jundi alang utonga kijeringel atulanga gaba na zainine alke mitil kayang abong in kaminga abas kelma siken julu alam bay doma jingi doma nama ya jingiti yani abas kelma si den julu alam bay tulanga lerang wala alam bay jitinga le jingi in na mas I mean zai masalan duo aji rijana yisi kelma tokkei wala rikena zige na jikelma soldoroge eletin lenga tawale ina jwaba ayla kasikelma tokkei alamba ayu ele duo si wala duo tayle jikelma tokkei an duo ay bazati maran ningi duo lo makele jang namay dinkelma dimbaro soldoroge maran duo ela din hawlileke
0: Asilomba.
1: Nama enai ardigile ingo. Wala beledi gingis aldi ela. Nain jisi ele ulengang.
0: Rang.
1: Kilma soldorogi.
0: Baraga nai jisi di lo ele
1: rang. Nai di lo ele le rang. Asan di utosi kargaja. Utong kargaja nama ailong. Badin marang asang alan tokke jarang.
0: Alan jawi.
1: Na tokke jawi. Marang segyong. nina asa turu ken kianga rega
0: na dingi vet kilma za so son dor indir na yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan utu bay nga min tawal gi duo si kila den tim bas idi na kwade ga ne sabura kay ma idan ti ila alum ba ele loling awi
1: he
0: aini nga ilozi
1: ele losi ko se ake ba udi ne kin ma ku toga ge ba nan kalin ta do ku toga ge ba duri ken dalle kulle ken bele so warengel
0: maran bele alko
1: bele alkoro jawes ke ba marang erike na sinjiki ke ele bele sis jawngon dora jawi nama dora ay jawiti jilia asa jiwona din dinkel ma do fi ngene ela marara ka nyet bungo donas ele do se injwa to imbara ke ga valay
0: ji jarin
1: ka se ele tinle e
0: jarin garajo ka wala sangam insanin kwe algedel dide kaines duila undul ke gavalai ilongangin inzi wari ngomarang kaines duila undul insanin kwe ndenjay
1: insanin kwe ndenjay le yani kaines ngwaval refiran na filan na duila undul wudina kwa kainang zay yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo refia ya mungkin nan yesi aslan minna ke den tawi ele ananya war soldoro indel marang ka namas insi alung ainin jalan ken koron si du jawi marang kelman suldurgin inye bas lompes long ela po yesi ay long nas inen jawriti wudinna inan wabal otto du togi ne kelma tokken del wala sare du togi kaza ta bizal nafsi dogi kelma tokken del maratin marang ainin jadi jisi kelma tokke enga na ere bele tokke si jwa ainin juro da anna in duila sikan dai modo ya ile tewa na nakayin kido ngareja nakayin kelma ngareja marang ay su wax jawriti na masere le jawriti ay ak jillo dai le jam
0: ya
1: lo makele jam na zai aisa ari enana jikalas jeluna den hala zaimba ide jisina ma yel abonga in kamya anisa si tona jawle tona sa jawle yani ji in ari si den hala zamba na me kelma soldoroge lingal ni jana bele ela si jaranga do ingile aw ngiti san wasile nga al ela bele ku se si jaranga a bara limba jonus ela do sin jwal ki gafalay ka gisi ide sa ela bele sa ndala wa ela ka sikil ma tokke ke na dal din

0: rigi nageba
1: rigi nageba alan duwa si jumen nan dang orele
0: yani kikelman simin kikelman taya alan jona sinjua iloling
1: alke gavale
0: yani kela wala
1: akemba namaka do kange na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri era sa jijana korongane jiwo sina dimbara sa kelma soldro ga kidin kelma tukin zamale alan juwa sinjual ke gavale na jigala dimbara neski gavala kwa a afen si jana kikilmanti si jitire na ere bele si tane dinkin male wala din jurule a zinga ba wudin na yani lumpi ki al kote asan sorunga sukundi kinga si dai lumpi ay gisun yundi ele dorale namatta katini yani alang godin su sa
0: yani lumpi do gizigin ti abel na jidin bara si keng ele lolen yani al kingwal din gadable wala kilmantu kile janga na ki dorale jawina tarasa kenga ba neji inzijiwo inu ile bere tarasa la na jiwo basan ki gavale jo mun ki ngade lom video gitiki ne sinti yani
1: la la ki ngai sinti ba maran ka in semin alji lo na dimbara si kenga zundi ba
0: al oto yon
1: tonga siya wala ogis fiya maran ki ki sense lom fin erodok yani koronga ka ina keringel hal anasi ki kain surunga siya kundi ba ye ki nga siya igi sinyundi ala njidi nyuru lenja namas jisirok ala ki nyundi jirok duho si adintu ka ke keng asan nyundi
0: egal mana tu ina ngel kaba kaba idi egal jina mas dimbara siya yundi ba aljelun kasiro kaya karo gisi ala nga sundi ba
1: lara ye jisi yundi gisi ngudi ne kilma nga silo na yani yelon si deldin kwe si ele belele al kuse renge wala kilma ila tokei al erbetines kilma orrel erbet nama kay nama ye shitan ke ko ambele yani ye lon sinan ki nga se passi ge si yani aba jidele jawmi na nazay insujual ki gafalay ye jundi ki si maran ki dok asan surunga si inkundi nenal ba day molo ki nga si jundi na korole korong asan ki tulling tarasko in nama songa takatini yani asan kelma sike nga kuluba na amangi duo kelma soldorogi alang tawale garar ele tila jabomba aile jisi kelma soldorogi
0: ki ele timbas
1: ajabomba ele garar si le mungkin nantu le ba nang iti alang jona na jikoro sirim jebi na le ajuro azaimba wala kuata ganki ya ba ilang kello na ikaro lelele na inkami nga dali al eri iti marande sisi ba ye norubba fi arin dinen dual insan si songa jundina na songa tabe nyindel songa ngere ye dali yani na bele ya alkuro uton jawi dio jawi askeba ille nangal ker jaran nas adile njaki in nama ailon naka
0: yawo
1: masalan zenin alkayan abun ayin kaminga kwe alkuro wala zai duwa jiwon kuwa jiwon kuwa karin diyo jawi ala suka yin ba a bele manga duk bayan dalalun yani manga diyon jawi suka ba mara munkin asimosi nan diyo jawi a ke gafale mitilgis itingis tendige ela maran kana wai san ki kele irso alan kwa impime kingi yani ki mitila dai boru diyo dogal kai na kayan abun akami maran kangi na kai mitila sekundi na nafisa nga skawa kana ma ina minya na lang aw no surwa de nga kan mungkin na dog jimbara gal gis bele kwa na ya gal den jurule ina njaba ay san jitu gitti na dog ina lomba gal kamana ki gada bin doraya mungkin na san ka jisi bele wa na kasa lumbal jisol doroga ere bele ngere kadin kin mal diu ke alonsa alonsa jisol doroga as alomba na ide jaba dimbara bele kwado na jisitu lese nga bana yela isena spiaba ba jua sinjua dimbara ka bele inaji inan na inan jua kasi simwa isa ya nga ba wudi na alaye kankil manga si diyo jana pala kebal insan barangu inkil malo jona sinjua ka dik au iske inetu les ingiva ajijua ye na magalfinyi yom kir akit abijijio na waja nja ele bele si timbi janjawe ba namaki kayen kel manga sikikan nas kurrel indala ji nama jana deng era soldoro jang yero nama skim a gideng era soldoro jang yero nama soldoro
0: gang nama
1: na soldoro gin ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kue barang iri soldoroge.

0: na dok kemi til kaya nga bonga in kemi nga abas kwa au kor kinye kitalba digi si bele toyo ya amin kwa au nima to kul na sa kelele ba alba dig bele ki nor nyanga kwa na kanama yungwe lalang ware kwa kul kaya ng uto nga foko nga ge uto foko ina lomba apa dua uto foko jel na nyang njilong ke gafala yele sabba marang alang sin shafa fie si kangal ke kwa ang bele yene nang kaminga aya ni alang kaya uto nga foko nga ge kwa ronse asan ta wale salem ko
1: filan bara hadia kisi
0: yani alang ako bonus bele nga si kikil mga kabung insan yung kwende hatso so nga basiti na ba ilon na yani di bay masa yentong Na jetebel.
1: Wala utuas kebalang
0: gisipa. Utuas kebalang ukwa. Marang aman so nga jahat taba. Zaina lele kinal karonga ketebel. Aba jyo di lo elele espega te baba derra toke nga bo unyi. Yani utuas kebalang bele kwa mara ungo ni al ungo manatu ingis bele kasi da aila ral. Toke nga na oto yungo. Yani insani mkwen den kilma wala den adido benda lalong. Oto namas dimbara bele kwa namas kikilma jamu namas sare kwa namas kikilma jamu jato namas pajirenye. Pajira nga jangana ma ijindel. Kin maga tokende na jile a jie si manga jawiti na yeza taro aslomba. Kange na jie si na manga jawiti.
1: Kisense bara hadia ine belenga ke inyo sunga taka tinge urre kwa ki asankalung zaini na alba jie juaba na ke insi na kaming. Segang se utonga dinga ke in zaini na al si jimitil jaldo dogna in kaming koro al si jinya. Alang jangi bataga alang jildi wala alang kilo korsita ni wingal kazalik dugbay long na bele dogalji ajwaba bele al unkuro ki sense a wingi tiba kayan da ba marang wala lang ini barake na sasunga gi kuro ini na makawel dogalang yesi kurwani na alang kirtin wona barnga kul alkay na kawgitia ini madid nimbara ishag leela bara ishag usman daud kadonga gyanni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljena jago na kim uwan senga ne kim kurwan jani alji janne janni kim asira de samarle ka inse email kana ni na jijan na kwante bunjere ne ki kwambir sinkangi idi na mitil kena imbeleng ile duo algi jisi kurwa inni ila risi aye na fizadu marang ine lombal ba isak si deling mungkin nengki ine kwa wenge iske ing hadir ne kulwe imbele mungkin binga si kwa kulnes aming kang ine ka imbele si aming ine al binga si kwa kulnes aming idi ne bibang nes radio samar si masilem baw bibang nes wore for si ungan si nga baw giti idi ne jifer rajaw na duo ker le fegen na duo ker dimbara ila undul nes utamati langa imbuliti in iwiti sinina se jijiwiti kiki sense e kankel ma ko la landa radio samar na dayin worre for alang radio samar kiki en konai na worre for alang yedok samar en so ko jugu kalen dayin worre aban ilong na dok uke ninal kiga na coming na jinje gila so ngata katini alang rimenja kele tiba worre duno ki kwa la beleja ki dai la beleja idi na kwa kayin ki senes kayin na dai mbele sirin me ka ya baki gafalai marang soga te bukwalen kase el wore for duo bi duo ya for zongi dembele si alang si bulong na tagarin me fi na taga arden fi na taga resin kang ina kayin na min idi na sejeike ayinga kele jogil kerin yere nganye kwa dai mbele rimme ngain dali ba wala kwa hatta dembele les mushkila kayin al duo jirsin kien surunga si kijuru ker kulwengi al duo racing ba en kaminga abaji lona dem idle ne ji al dem iting tule ne ji ne ki bele for girsin ko ba en kaminga ji riasa jalumba wala gal marang ila kakenga idin ne ko agi ki ayenga kirgol ne kundi ene skin si in kamingi dai ngi si ala girsin oba na doga ko eringi balan kyoto in lole kago alo to kago asanya si komi fa inna man nomin juru ngan jirgo kenga ine na modo barnga kerenga kay bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam amin kin ko na kadawa bas gaso donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dog asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gi anni sagal Muhammad aljanna jago donga gi anni bara Selman Umar dogi donga anni bara Alkiro najan najago sungagi donga ani na asogis aming abasi long kila soga anyengi aliti nguri jenga marang gine kiki yang kojo jengi email si ayla mulo kule gisvia na yundul najago ti Radio Samar bara tar phone donga gani aljan najago asogis aming na bara fatagis aming bara sagal na sikir jenga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani dokise sungas gonga na ajalungala bajidok basi long al awal tete bajundule ngi maran donga gani sunga kalanduin donga dile fago bara baj donga gani sunga na asogis aming na bara fatagis aming kalanjang na tulejang majiran darai ashar Muhammad donga gani kalanduin donga dile fago na sogis aming na bora patagis aming nejen nejago inye ines kingosi faliti amonga na abonga ki al arrakang netetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gi ani nejen nejago sogis aming bara ishag na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gi ani dog aljen nejago majiram bayin Ibrahim donga gianni dok aljanna jago bara Abdallah Adam donga gianni dok aljanna jago bara Isagna Sikir Jenga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gianni sunga kalanduin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gianni bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang najalungala ba kalanduin donga dile fago bara Ishaq Sikir donga gianni ne jeinga bara sora donga gianni asalumba matini majiran dada janji donga gianni ki sense na kalanduin donga dile fago indalangi zeninal jirme nga jabe jine ki ba tokan asogis aming na bara fatagis aming ne janna jago ferraja Radio Samar na mera masunga le fago idini ki kwel asang mera madok tebun kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gi anni dog ji aljanna jago bara Tayib donga gi anni kalanduin donga dile fago asoyal kirro Alamadin Alam Sudan donga gi anni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarrim men bana ko kitarrim men ababa na ko kital banne skel bam kise kalandain donga dile fago namas do kayna stabun kauzinti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dog alang sunga daga tin na kuro kani alang ki insi kayminu bar nga alkinganka ine iloren alkanga na kirsinga inu akit nama dulding kwe kang zeninal ko age mitirin kam yakil man ke wandiyo ke lazim alam bakai alam ba fukai na ki ine nama gal ko lan yin kwa kilmanas kang lazim nangin ko je janga bulal lazim sin nyoke jeng lom firo gin belen ila lole nga jin nyoke jenga kal wel dada sin jidi surzin jim jan nyoke jenga ala yin ka digin donga ki donga iri egi nas ji injumon kale lole na duin bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurago jago
0: lala to le na se dimbele dok namagal ay nga ay san kilman puyin al korin den wakit le den ngis irsin zai ya saki duwo kor be akwani akai nan der le kriya mubashir bardo na kwani kai na diyon kor innan ki utoi ere kilman to kille dok yani ina juaba alan garar gabun ki kilman puyin ela wala dok ina juaba alan sing el duos soldoro jon ke sogo songa lala aman illo neski duo hadir korbe nga juro na jona el duos junni na derati walga dim puti jabun na jona tuga itir den karra jon no kute yang ajal do na din suru sirajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ko se ay ela na ay sukunga atin ji jangu na din sur sir rajen jana jumona ji koronjang jona zindin koronsi aniga jumona dog ji koronga jamba abos dog gideon war jiwo ba jona sin jwa dog alki gafalay marankal uludan ko rasa ina na nan jawla a ji koronya kangi na kai mbere semi la anaye dombore ke dog na dela remenga al imbereng kor asabe ne kilmangale soldoro ki marang duli ala feibal ba woni skin din koron se sallemba la ana dalidin ko en den korreni wala den soldorok yani lumfinden dorale tara sai sin kere ba yani dai mo lo kwel ba asan ki surunga si soldorok kan ke soko songa la ana dai suldurugin lumfin tare tulle ape ba namais in amin yani orre kwa yani takatini alan kisuru si wajen kauken utongale wozei korngan sabale do alan surunga si yani don na hawa tulle yaldo zaina kin kwa kwa karnga kin borungale wala kin gutale en kaminga alan ko si ere jello na maddu jawi din koren wakili alan du jon na mu ko si ere jello na du jawi ko si ere jello na du jawi na ma din kil mas rajin jani kin koro jabana kil malulle en na ma le je ngana jersun la anna kisiense abaji din surti jong na rajen jan din kil mas rajen jan ken azulo bana jundine yani din juru tarifia badil alan kil man tukin su julo yani sanin jammai din kin jay ngale dog banju munas kayren je ka ngine skay nangami la anna jiba iktibar tok birinja bas iktibar tok birinja na ski duo korbe wala yani kel magi tokke ngana bele jitti yarana ji inji wasan ela duo se san jitti ne giyo na ski gafala jwa ne jegi le duo igi sanga yimen fiya wala duo ari korron fiya ne yat lo mbal korron fiya na ji jwa sa di dimbara ela ke sense kel male gin ni jamal ja
1: ki ayanga sinya
0: ke ayanga sinya ba dilo le hasi kwa yani ke sense giza ta din juru le ja alan duo ju mones unse ge wajen fiya wala jisi yesi bere jitti jwa wala ujitti jana elna sen kwa do imbara ji imbele se alja ka se to lesa e ngaba nadiri wa bizat dai ngorele bizat dai ngorele mara sen karra kellel badilal jonas do se injwa imbele al koronge ba janes ja inna injemi induo al ker kembele ngal bokoronge nos mara kono ker ngajani badil alan hadir gen sen jwa ji sen jaw jamala layba
1: adamal mo
0: namas kona namas man kona jani ele lole ay korron be dilan den korron le jaran namas mara kona jani kona kansi jani na ye jidini orrekel mangasake dona dimbele resin yani surte ba kiriya ka ba ele lole jiriya jan ka nyokke an ka gelne reja elele kilmataran ari ittimaran insanin ko siye na lawisin bi kel mangasi surungasi kel mangam fukinga skoba no surungasi kel mangas koba bizat ayu lole na jumona dimbara ele nyokkei jalun sas jalmona jumona forisinga atinke ni matokbongo ke ni matokbongo bas na jumona ken orunga koronge pasin jwa lolo do imbara insi inanga la jabal mara inanja unes mara soldorok hadira bas on akit abade sur rajem pia baye luine ksense denken mate yekenga basin iu binu jiye sel unse kano zami na jiro gal unse nga jersin wala dosis unse jamin din kil male inja wala din tabule inja atokan ka yelam buliya tokka ka yelam buliya ka nga sami la anna kayan abonga in kaminga abo unse nga jersin alba bari kili yello ka ngi ne sele bele se kamio la anna unse ye tokke uto tokka kuriti mara den karin ni malullake inama takatini asan ki surunga si yani kelmanga qobana kelma si den a skulu ba anan ki gadabin wakiti anengal yare ki kelman fukin ere hawulen ko no surunga si seiterin ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsunga bana surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlanga ba ki kiyalan yal ne ki ngajawlanga hasikan ndung orre dung selu no korron fina kaswa ba inel korron wala ka dora aweba aha ele duwa ye den tuka ke mungkin nasin den belese ya iwa ye korron kwa ye taga ella ngasan in kwa indora se ajundi wala in belese ajundi na inen nyawe ake ba san kwa
1: lo mungkin za dal dira ko el banai singa kwa ba zatu
0: na ele naka amigel yani al duo barar rajuel ba inel lombal barar ray ba na juel ji aslan jeba jongona zerrin ele se jide rajuel bana juel balan dora jawi ele use ye fine jijelu no korongi jisigi le use fi le la na ore aba kwa kerna dembele ele sikel kamme ya duo ker se gawata fi yani ki kwa kerna ne male alkawi ban kama mana tu foral kul innan kalna
1: ja kwa kul yani ki wore kul
0: aziaba ji ela arisi asa jaying ela ding ela jitila sa jayna jalunas jisikel mam fukina dengis rinjiti ela jisurse ina rubajaw din surse zata rubajaw mush orre
1: ega nawar jisur ka bajija nawar rejan
0: ega innan surse kul rubajana karajara le la annana jawrinyi alang ding ela sidora jawi yani zenin alba dang anela kalim benen ding alba dingi na duong alba duong na ding jitu siki duan to leta ka sinjol no ma
1: meringere le ding ding alba ding
0: ding ba ding na duong ba duong na bordu dai sawak dai sawak doga zundi bay sayen kwa ding jitu ki duan to le ala ngas jol do ba sare dogal me sorla yani ji asi ding durule ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na ding to gake no utonga ke na korompi nas marqona kerinjani annan jay nakel jam masalan ay jorti di njurule na masalan asbara jana unse ngas jawgite ba ay jorti di njurule
1: kan yezata in kweli alan dimbara elal jeluno kojofi alan sezi kojojen jigan jelunga san jalla asan sare si jalla ne jaze imel benno mungkin na ñom di jenne ji yani ile rasi ji dembar si jalla mungkin na ji nafsi yom jenne so ker na ji dere jaw ye ker dora o mungkin nan ding yal abon en kamel dia gari gon sunga pay e mal mungkin nan en jala si ji si jalle ni yala nye e ko jo le foy na ma ji jenne ki den dora ye foy mungkin nan di nde la pay
0: e do ki sense yani al ko en kamya kelma ye ertulle ala ba jar nas mitirin ko yal do a do al duo kenga na ma yani dogola ke ne buta kawe namas ilonga den ku tonga ke ba namas men dogola tarine o jiste yo to yo bawani ya baba ka baba nam jurro dogola nam ka ringi nam tane ke yi ta kelma fukin ka tin nam en kwa aran ona ke nga enya ba den ayu aran ka yin alba alba nyanga na den ayu su al has den ku ya al ke nga ala ke ba aba ele ele den nam yi se ayu na ye kisis ja kwan dogola si namas king se yo deng se yo yani ji kele kyanga jingiti anan ji se yo ba sar ba kin dola o yele
1: legi le ria ye
0: fal namas aywa imitel namas I mean ela korolel el duo si jundi na kenya nga mungkin nan jato do din ko ela no nafsu korolle fay maranga ba ela koron se ale jenja era mungkin nan sai ele doli
1: na kaba ngulu
0: ngulu
1: dinin git li nyana sin kilo dola sigi tuli ngwa e kuin dola ki gobalai matiar wela lan ngo wala ka si erdiga na wela lan a na duin juro e a yani wata ma ausi ta kai so be ngasa indeli bal ki gobalai al bona itin ta bunta bun ba ha baska duin ringa ga na mali abin ngana balo aba sin git tuli ngin nan kwa e mungkin ele dian al den ko se yo nan azim viamo yani bai ta ibro
0: na in kana mawa san ai waji ke ai zaina ye ne skai ne min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insanin kuyin wala den kilman fukin Allah tare alai ba zainin albarre me ngai ngaba yani alji ki kilman puyin yo jisiba Allah bas dile galibe fi kan alanji ela lole fi min jeng ela duo al al al duo ker suke na yeselo
1: yani
0: kin man fukin ya Allah machin
1: sai yi bele yani ji abas duobi duo bara hadiya abas duobi duo intimil jainle alkan kitaraz duo kergene kaji vine ming iri loni jejelum ba yani utonga kilal kanna kaw abas kin kaimeli nasi duo ker kanne kin zillow kin utonga si ankaw ba lege marang insani go nyoke nezi si yidiya gisi algi duo gene gisi fiya
0: aiwa
1: fa iloleng abaki ilole kuro kin wuto ngul jase dai waru je jegil yani kwanin kayin ne yani mungi nanin duwo ke na ken ade rein ken kolli simo kireli wal kasin ko sunga kireli mitil ile je sa ko sunga kireli namas kin kayin wuto ngin ade da ngin na yin kawe nama je na fiya alan alan duwo ke di reye je bana kolli du wal galan din paga ala je bana kusabuto na ami fa yin si je im inu duo ila nyana koldi dui mungina sdi rein koldi simoyini na ko ila nan ami yani shunu rei kulal si nyanti duo den di do togna au na sare togna au dui na ami agin yasan
0: dala
1: asin agin ya bana di kusan dio eno nusan to bona sare eno nusan to bona ami kilo kusa agin yasan na ma jones ki en kamer da gele kai nes kawe wo mungi finya la suro ki galba di ele fingi da zene si juwar mitira jalduba fa kal injua inu alangis lombi.